moy kon malaaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopam ñen da koy kontaan lool ya lay gëna bëgge sax kon yow malaaka nga gis xolal ma doobu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaaka bu gisé bop meenu jigen day du moy bu ko tay def liggéeyam nak bu dé rak ak atit du tay ñuy bind say bakkar dé waye dañ lay du moy dootu ñu la défendre ci dara bu accident ñëw ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre e jigen bi mel ni wara mel malaay malaay yi koy garder dañ koy défendre dañ koy défendre ci jinni yi diko défendre ci saytane yi diko défendre ci musiba yi jigen bi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy défendre amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom do na sak ngir lan ngir ar jigen bi eum do ngay seen liggey ñom jigen bi eum rek léegi bo mbé ba nopi ni dajje ak bopum neen fessal ba melni tubab malaaka yi dañ lay du moy malaaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am doom mutati nan sasare quma sasare yan la quma ni ngeen koy tuddé ba muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ñu malaaka yo xamni lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lool do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek am nak wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wër waye da ci rawati wëru koor dina fa rek da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wëru koor téro ñu naan dañuy sélal muy sollu jot é waye ndaw samba ñi sélal sollu jot ñu ñi wëru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot mang leen di laaj fan ngeen gisagoon jigéen di faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñuy mur lepp aw gënaaw tayu tar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur tayu tar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mën ta tay ñu mur la kenn te ñu ñu nekk aduna buñu gor gor lo ba mur la ba yab la ci mpax am nañ ma ñaari malaaka yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñoom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sa ramadan al mubarak borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatul munawwara ci wër yu ñu nek muy wëru sahban baba koora gi deggmal ak ségut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad di bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makkatul mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni fi lañ mi deggé sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabit munawara alayhi salatu wassalam wala ay alquran bi wacc ndax ayatu alquran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma sa ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe digël

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله ورع بك ويتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañu wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy saxu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daarey ni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba Sëñ Touba gërëm ko, bi ko Sëñ Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, bi ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàll gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkeel ga, boo gisee suñ borom rabbi sitwa jàlla dundu gu yonent yi alayhimu salaam la tàmbalee ca aadama abul basar, jaar ci Ibrahima xalilullahi, ñëw ci Musa kalamullahi, ñëw ci Isa ruhullahi, seen dundu ga am gu mu am importance, am gu mu am ahamiya, ay duruus yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noonu dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttali ko dund sa natt nga yonente fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak mune ko ndax fateliku waju bax da fay degeural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh wal yan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lotax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ay Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñu nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla man na ci baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla man na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiwu bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparé gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonent ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahul asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katunu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wét ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lool tax nga gis mu jeddi doona yi di wotonté benn mu jeddi bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket non mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba neew yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen mu ne ko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi dere bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi deretam si Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu wax na ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa beut rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ñu ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ne kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def mu ne topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy boom gi yalla yor sun digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëggé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad moko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambalé dé par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambalé ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manou tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam Abdallah mom Omar modem voyager bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelé mi dal ni bayam diw sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelém yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor Seyna Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp duwañ nang sukaram duwañ nang sukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nang sama sukar te sukar sa du sukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena sukaru sforat la ba nangunako si abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar daali yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdallah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdallah ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bu cheikh abdallah delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayiko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonta ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé touba li husnul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nako waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi gimi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mal umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaadu

kessé di jox amatu nas bi muy doom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom bu jënd poids bi nga xamni mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allasina yazaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylul lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar ci way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay keuyit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ñay jaay mango wala ñu jël ay keuyit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ñay nat wala ci wala fekk natna manam wutna ay keuyit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaay la ko ci tulu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lool khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lool waylun lil mutaffifin allasina izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum aw sunum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi bi tan babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebb baskil yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire warene ci ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ñar sooma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ñar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ñar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir ya ngoo yenenu sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôler et prier defena lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi liñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu liñuy tuddé al mufattis ci arab defena contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy gis ni

اي ده فتوى. فقال عليه الصلاه والسلام: ما حاسا يا سائب الطعام. ايوا يو نور اللي يو فما صابي سوق بني سوق كان سبتي بوكو لوكو تويل لوكو تويل ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw ma wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré su mu ñu ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi té lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisa bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadis bo xamni sayidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ku ñuy ñaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alaihi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi loolu la yaronte sallallahu alaihi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni mané ko tay bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar ak su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay kayit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango deede bi la wax la ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xamni dañu duy taat bo bam fessé ci kayit lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabita yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom dima ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isin dafa faillite ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pesse bi di mat
bu len nax julit ñi bu len nax way gëm yalla yi bu len nax doom adama yi wala takunu min al mukhsirin wala man suratu shura kon al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud sun borom neena rabbi istawa jalla wa awfu al qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maandute pesse def len ko ci maandute nat ngayen ko def ci maandute pesse ci maandute nat ci maandute melni lolu moy li gëna tum ranké légui ci marché bi li gëna tum ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko bu ñé soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bido diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox deri wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lox deri wax nako borom lox deri wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan way bil qist ni ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pc bu ngeen de pc ngeen de pc lay mat ngien de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar bi di pesé ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lima wax lu mu doon xamna ko waaw fo kayla fo misan bil qist mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon naté diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayri tibi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum la inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi situ wa jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pesé la tahkulu amwalukum bainakum bil batil kay li jin amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw
legi su wajo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporte jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma agge ci digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yanan sallallahu alaihi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatis woné yi nga xamni ño nek fi Sénégal muy contrôler économie yi nga xamni ño fi né ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôler économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman cété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alayhi wasallam genn ni lum doon ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la la woor ni safara la dag jox la kon atté kat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak yi wax ba japp ni li moy deug mu atté lola koku mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi dana wax aw gayam nan len dana wax popelum dan nyaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nasa asyaahum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin ma nga suratu hud sayidina suhayb neena yen sama xet yen sama talibé yen sama way top yen sama popul ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesé na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marchandise ni mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni
day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni ci sé bi bu fekkenté ni ñaar fukki mètre la xam nga ni ñaari yéré dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki mètre yi ñaari yéré yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki mètre yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ko gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yéga ci né yéwi réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayam commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci at ci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non ngay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki mètre am ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xam de and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki mètre yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari mètre wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti mètre génné ca fele ñenti mètre génné ca ké ñenti mètre ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkut ak alcorane wax nan woy len mu tay fiin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti mètre dess ba ñaari mètre dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yont yalla son yi bu neena baakhiyatu llahi khairul lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contour lena bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba wax na ko ci mbindam dena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib en tuba nena ma ngi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé ba bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama
wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc ma nga sacc alali jambur ngir lar ko yep agn nako muni ñaari loxo yi bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawatina bo déké ba téw ci sa kanamu borom rabbi tuwa jalla jalalu khalaqna wala na bokk na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poabar fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël baliya ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar way da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal rek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de loolu nga dali koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundene alali sacc nga len dundene mo tan njabot gi kenn du len mëna yar ken du en mana ya bu de commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nako ah man ko dama man kay ma djum fek dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dirham lay jël juroomi dirham lol da jar randal wal yas billah juroomi dirham dong lol da ko jar da ko jar bu dé commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar wis ko na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muni ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram nim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li bax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee
bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ñu nan fiif ba nga yott wa all bi ngeen nappi je ci geej ji du ngeen am ay jeen at mu nek ñu nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasad fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natti ta du mat pesse ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doomi gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kenn du taraar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan deg nga ni ren buñ taraar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doon ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taraar kenn du taraar sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamé ni agna ci wala sor gerte gi yobbu ci usine ba usine liñ jaan lañ ko xuma usine kaw la momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saako suuf sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé dana xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné suuf soosu nga xamni mom la ci PCR bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko suuf ci PCR bi def du ko nango xol ndax lan PCR bi wax nak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci loolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alahum yarjuuna la alahum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mucc fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol ma nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mucc fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waajo xamni
bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk yeen man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muxsinin suñ borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la ana llahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la ana llahu al akil riba wa mukilahu wa saidayhi ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla yàlla na sori lekkatu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi yàlla na leen yàlla yërmande yàlla sori ñu ne waaw lu tax mu ne hum sawaawu ñooyam muroy fariñ hum sawaawu ñooyam muroy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi muroy fariñ hum sawaawu hum sawaawu ñooyam loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam ma wax suñ borom nee na yaa yuli sin aamanu taqullaha wa saruu ma baqiya min arriba in kuntum mu'miniin ma nga suratul baqara yéen ñi wax ni yéen a ngi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bàyyi fi riba bu fekkente ni gëm ngeen yàlla fekkee gëm ngeen yàlla rikkuwaay bàyyi leen fi riba bàyyi leen fi riba riba mooy lan lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn riba nag bari na ay façon bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañuy weccoo même benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waaye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yooyu yëpp ay xeeti riba la bon détails yi fii du ko mat détails yi fii du ko mat ñaar ñoo xam ni nde sama kii baa ngi bëgg a fay sama machine bi moom wax ni

yàlla waxe woon yonent sala alayhi wasalama addisam boobi le nee na attujaaru yuxsaruuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqa wa barra wa saddaqa aw kama qaala rasulullahi sala alayhi wasalama. Yonent sala alayhi wasalama nee na commerçant yi ëllëgee yowma alqiyaam malaaka yi dañ leen di fang boole leen ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla tuddi ahlu fujaar mooy ñi gën a bon ci nit ñi. Nee na commerçant yi nga xam ni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu leen yàlla dekkelee day daal di malaaka yi dañ leen di fang ñu dugal leen ci biir ñi nga xam ni ñooy bënd yi gënoon a bënd ci kaw suuf. Mu ni ba mu des commerçant yi nga xam ne ragal nañ yàlla ba ñuy commerce waaye feeñal nañ ca ak mbaax mooy ak tab mooy wayefal njëg ya waaye yemuñu ca dañoo sincèreoon ci seenu njaay. Wa barra wa saddaqa la wax, wa barra wa saddaqa. Rawahu Tirmidhi, rawahu Tirmidhi. Yowmal qiyam daañu fang commerçant yi boole leen ak bënd yi fang leen jëme safara. Mu ni ñenn rek la ca yàlla di seppi mooy commerçant yi nga xam ni ragal nañ seen borom ba nopp nag baax ca lañ doon jaay ak jënd waaye yemu ca ñu nekk ñoo xam ne dañoo sincère mooy dañoo dëgg. Moo tax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ci beneen hadith boo xam ni Tirmidhi indi na ko nee na attajiru sadduqu yusuruna yowma alqiyam maa nabiyina sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant bu sincère, commerçant bu dëgg, commerçant bu jub yowma alqiyam bu ko yàlla di dekkal moog yonente ñooy ànd ci biir yonente lay nekk amee daraja yonente alayhi salatu wasalaam. Commerçant bu sincère loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax attajiru sadduqu yusuru yowma alqiyamati maa nabiyina alayhimu salaam alayhimu salaam. Commerçant bu sincère ëllëg yowmal qiyam buy dekki moog yonent yi ñooy nekk ay compagnon ñoom ñooy ànd jëm àjjana waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suada nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu sincère ëllëg ñooy doon seeni wéttal ngir jëm ak ñoom alaxira wala jëm ak ñoom àjjana. Sadiqina yi wala siddiquna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaahu yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu taajir faajir ila abou bakar. Hadith boobu am na ay coow yu bari, ñi ne nañ wér na ñi ni wérut, am na ay coow yu bari waaye yonente sallallahu alayhi wa sallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar. Waaw commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar kullu taajir faajir ila abou bakar. Commerçant boo gis naam laq nag caay caay ca suuf ba mu des abou bakar. Lenn ci ulamaaw yi nag nee nañ la asla la moom addis boobu daal wérut ñoom wax nañ lu mel noonu lenn ci ulamaaw yi wax nañ ko wax nañ ko. Kon sëñ Moodu fi jamono toll mooy bopp sa bopp gis ngeen état mi nga xam ne moo waroon a yërëme taxi mu gàll way néew doole yi nan nga mën a comprendre taxaw ci station jënd essence loo jënd essence ñeenti junni ñu la faaw nga teg ci ñeen fukk waaw ñeen fukk yi fuñ ko bind kenn xamul ñeen fukk yoo xam ne kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd moom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi nii ñoom it xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñoom it dañuy babu de waa gasoil waa essence dañuy babu de xoolu leen mutafi fii na waaw fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boo ko nattoon boo ko yàkkaatoon natt ko du mat sax boo muytuwul 9 mbaa 10 mbaa 8 waa bi léegi nag li gën a garaaw mooy léegi nga jënd gasoil ba nopp ñun la da nga ci teg aw ñeen fukk nit ñeen fukk yoo xam ni kenn waxula fuñ ko bind waaw kenn xamul bopp sa bopp waaw bopp sa bopp. Maa ngi gis barki démb ci journal bi ndeysaan aw gaa yeey

ay ko ci mon dimbele dañuy tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu toll ci jamono fo xamni ci yakute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax bi ngeen dimbali ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñew taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lu misal dama nan ñoo bokk société bi mu ne ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mu dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadithu sahih yonent ni ko ha mu ne ko waaw sallallahu alayhi wasallam ne ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andi nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alayhi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay way giram ci kanamu yonent li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la bir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajuram mu di ko yobbu ci kanam yoon dekk leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tam yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadith bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andando sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya ak kon téwé no denk bok da dernier discours denk nu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seen xol toy de ñu dug niko denku nu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waw ñun bu amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak bat new bat new ba melni jam donte sa kilifa
da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bako yam ken mu ñu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñoxal amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awata sam'a wa ta'a ngeen bam musal wala alquran wax mo nit de yaronte sallallahu alaihi wasallam mo nit wa bayntu khana anil hawa wa bayntu anil hawa do xay bakka muk alquran mo jek ni ya ayyul lisina amanu ati wa la wa ati ar rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top sun digal ci difa ulu amri minkum wa ulu amri minkum kom taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko baye gu fofu waresna lay bir ndaw ni nita yalla na dimbele ñoom dañu jéggu ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax ngani waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal nak wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu wonal mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout man boko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagoon danaka bobu defena ay ko ci degge press ndax suru wote bima sañce dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone ñuma dama degge sa waxtan bo radio tiñeur bi nek Dakar ci lako degge won wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci waju mané waw munuma tu am luma dal mané ko lol dal lan nga munuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man muna na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut rek ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéra bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseiller ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu ndokay jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobo comme ma ngi def ay waxtaan te am na ño xamni limay def ñoo xul leen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du moram wajur du moram wajur du moram wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا نينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di gën ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen yeggulu ci randi wi nga xamni moy randi wu min hajul abidin ila al janna di randi wu bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggul leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ci wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yalla ñu yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakatu sayyidina cheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel fi ne ci technique bi di serigne modou mbay cham xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bërepp bu nekk dafa am ay actualité ay siisi yuñ fa wara waxtaane buñu ne magalu Touba buñu ne 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Amadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la Cheikh Ahmed Bamba yëkëti drapeau Islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal qiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiwu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote Seigne Touba Cheikh Mohamed Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor foko de wut bo dajek Seigne Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi diko wote ulama yi diko wote non la shaytan di wote momit shaytan day wote motax sun borom bimu gesene wote yi bari na mu xam leni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi
borom bi rabbi sutura jallani ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yu'yikum lolou nanga suratul anfal yen ñi wax ni gem ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gestu wote ba lan la bu len gisee ni wote ba luy dundal seen ru ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat jeme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ru yi di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dundu ngir yaram mi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy li jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ru yi dana ci dundé seen ru yi dana ci xamé yalla seen ru yi dana ci taxé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji bu cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na li ñi tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote bi yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texe radiyallahu anhu dimu joju moy ki nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tis yep ngir ñun ñu mucc ci tis lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djumlu way lañu am kenn lañu nangum mom len kennay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamo ben kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñuko def ñun ben bur lañ am yalla la tuddu ci layam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ni ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzal alihimul malaika ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir woni dañuy wax naan loolu bu nit ki tollo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waa mi ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñ fi ñu sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yéene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhirah jeñ jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamat yi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaaraku ta'ala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve ma tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asada an-nas bala'an al-anbiya fal awliya thumma al-amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiyaahu yi anbiyaawi yonante yi alayhi wasallam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jëgë yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xaritu leen taf leen ci bopam mu ñoy yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen digg ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen digg ak yonante yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kaal ak ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batil gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci andak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alayhi wasalam rangu ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nane isa wi yo ki nane musa wi yo ki nane ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di leen adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonte yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam cheikh mudib bamba bok ci wallu yi nga xamni muhammad yu la ñom dañoo maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahim ak anbiyaahu yep seeni maqama yalla dako jël rang ko yonte yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam señ touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonante ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna ray natu gëna ray ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustia moy ñi leen donu ci sustia lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xaritok yalla di lu garaw waw yalla mom xaritok mom yenga la seigne Moussa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritou yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritou yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga liñu gem yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen ok d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mune bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram ce ko mune faaw ma indi épreuve buy wone lolu mune dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jëme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve fi fekk boba mom année bi yépp jang ko
legui lim meuna def rek moy njut njaj njut njaj lay man sun borom da am ci gañ ñu xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañ wala deet wala qad fatana alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñu leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diw mi kat di woté ak wilaya ndegété limi wax dara du ci dëgg dama bëgg xamlé man yalla ni diw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé dëgg la ndax jaaral na ko fo xamni ni kuma fa mësa jaaralé kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lamanna Allahu lasina saddaqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaal ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanna Allahu lasina saddaqu fexé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wote muni walay alamanna al-kadhibin nun la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxan ñi nga xamni dañuy tricher ma bëgg ngeen xamé leen walay alamanna al-kadhibin ñi tricher la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy tricher rek dañuy tricher rek waye jëralu leen dara dara dara dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti leneen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu mel rek puritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba na todé kerkeranil awliya ku wedd li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ji kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu def la mu def mu tek la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarito ak mom garaw xarito ak mom danser yalla di xarito ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li la ko xeyul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy essentiel yi essentiel bi ngay jaar pour dem manam r plus 4 wala r plus 10 essentiel yi bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko don lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxe won Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi isnihi wa sirajan munir Seigne Touba neena sun borom ci bopam mo ni ma yow Seigne Touba jox na la ndigalal wote nima ko joxe won yonte yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran niko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko
te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak par parlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa masaul man si ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu taxala muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu taxé nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu taxé nga amarani rabbi la bi an usharriya bi annani malasun wa mastaun buntu taxala man seigne touba ko jaar ci man taxé buntu taxala buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxatani ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxati waxale na ma may day ñew na ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu taxé bi annani malasun wa mastaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fekil tay daray ni falyalus bi kep ko nam tax adina ak al-akhirah adina ak al-akhirah seigne touba li nga xamni moy daj def gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa al-akhirah jak faman arada al-khayra fi kintay daray ni la ku bëgg yiwu adina ak al-akhirah muna muné falyalus bi ñewal jox ma sa bop wal yalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni seigne touba dana waxe bakkan yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkan lu wax yalla ko ko wax lo mune ko beug mucc adina beug mucc al akhirah kay jox ma sa bop man seigne touba fal yalus bi dimu joju diko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnate sallallahu alayhi wasallam ñun neew fi yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegal yi ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ni neew ko comprendre ni neew ñooñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk deedet fanatisme muñu dañoo doon ci sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamni dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nane sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay naam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñooñu di wax ci seigne touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indi la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki ba aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan seigne touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous ben ngok yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak
loko meuna manam lo meuna jëflante ak mom te toñoko meunalu la tous meunalu la tous walli mom dang koy gëm rek mu door la jëriñ dang koy gëm rek mu door la jëriñ waye li fe gëmoko munu la jëriñ tous abu lahab abu jahli lu len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu len motax mënuñu leena jariñ dara mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Mohamed Bamba bok ci ñi nga xamni dañoo ñëw di tajjit diine l'islam lalla wa salaam mo wax ci hadith bani témeru bop sékkal bu nek borom dana yabal way mu ñëw ngir yeesal xoli doom adamay ci diine ji ci sékkal bop benn témeru sékkal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yeesal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawmil khiyama ñooñu bo len doon lim ñu di len tudde ay mujjadi doona kenn xamul ni ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-aziz imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dajna lu mburu dajul ci tal ba ngay aksi ci seigne touba cheikhou bamba nak radhiyallahu anhu parti ci lila ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonanta ko wax donte mu hadith woni wax nañ ci lu bari neñu yonanta ko wax waya dafa tombek seigne touba dafa tombek seigne touba moy touba liman balagha mi'at touba liman balagha al-mi'at rabi'a ba'd al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni té xéñel na ñakoy fekke té xéñel na leen ñentelu téméru sékkal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nekk mu jëddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam mom lañ ci xam ndax jamono imam al-khasali ak jamono imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abdul al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leer ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abdul al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom da kanon imamul khasali kasalika seigne touba yi mo len ñettel seigne touba jamonam amul kenn kuñ ko fi doon tekkelel amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak téméru ñettel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yan dana la téñ ni ko seigne musa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétti liko yalla ba dem ma yom ba ngir bëgg ram jamono yenen ba touba liman balakha comme nonu mako waxe touba liman balakha modi yan ba touba liman balakha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alaihi wasallam don jingi té muhaddisone yi wax ci lu bare bare mun yan bañ yenen khutbu yi ak abdali té attu ñu ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yen bi ñeneen yonenti moy lan moy lu mburu dajul ci tal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne
yamuñu ci ñu dem ba exilé ko mom yonnante sallallahu alayhi wasallam kassale ko ci ahmad bamba mom bi ñewé ta yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xuma niñ ko waxe ci banal am nama dal dong la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi len niñ bedde won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di len ñaawal leg leg ab mourid ñew sa kër bëgg soxna nga reba kekku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tag leen ko nañ ko daan tege wa kër yonnante sallallahu alayhi wasallam nga xani bo koy jëflanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio national bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mourid ku melni alhaji kelador jagn ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagn jibril fall samba ngir ñoñu ñu fexé ba honoré len ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñimu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñoo fa nekkon di tuddu Seigne Touba luñu nak dañ nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kelador ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nguer ñomit Samba Nguer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Alhaji Samba Nguer mom kon mourid yi duñu amé jamm yegut barki dem bo nday dong la funi fitna lañ fa lutax dañoo and ak Cheikh Abdou Bamba lool nak nekkul lo xamni lu tumuranké la nekkul lu tumuranké luko waral moy Seigne Touba gannaaw mo don yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top don ñi donon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar go leen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme luko wala fa di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamne yanu nat bobu tay moñu jurel magal gi nga xamne mom la Seigne Moussa ke di ñinaan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yanba yan bañu yanam qutbu ak abdali te attu min ko moko fam raw gaay qutbu la xad ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñoon wa jamanam koku moy qutbu mu bari ci ñom ño xamne bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yeketti te balu lako safara ngay dekke ji koku moy abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yeketti te balu la safara ngay dekke yowmal khiyam safara ngay dekke yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibé ñom worma ji ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kéxu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talibé bo xamni rek juk daldi dal ci kaw nar bi fitnal ko niko lu tax ngay soli dal ci kéxu Seigne Touba gi neñu ba sax nar ba xawna yëkëti kaddoom ba Seigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibé yépp ni xaram kenn ñi mëta wax ba yagg ñu ko am bakki ay la yéwé dé Seigne Touba ni waxu leen ma lu mu doon dé waye ki dé kuma kan la ak ku yëkëti sidutu jëm waye safara ng koy xaar safara lay déké ji neñu talibé ko dooron jog né ay la yéwé bakki man mi mako door dal yi mu soloon ci sa kess gi mune ko demal jeglu ko bam jegal la lul lolu munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm neñu talibé bobu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak
nar bi ni seigne touba ci arab ki lu muy def ni muniko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muniko ah neko bal nako neko man rusna ku bok ci xetu yent yalla muhammad allah yawmal khiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lol man rusna ko seigne touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yekete sen siritu je te balu ñu lako yawmal khiyam safara ngay dekke wal iyas billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom cheikh mohamed bamba bi mu yano yan bi non yi mu dajelon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma ghurbati fasadni min al ilahi ghurbati dama dajje samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggon tumurankel ngir ma delu gannaaw kisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekata ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay dolle ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote misuf cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala cheikh mohamed bamba bok ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonentine bu alquran ne yonentine

juróom lañu. Waaye da ci am koo xam ne bi mu ñëwee dañuy buxuur dugg ci biir kenn ki, kon génnul juróom ñi. Koo koy kan mooy sëñ Touba. Sëñ Bamba nee na la yàlla waxoon Mohammed keroog bi ma dajeeg samay noon, loolu la ma yàlla wax. Mu ni keroog bi nga xamante ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daje naag ay noonam, suñ borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min arrusul, baye bokkat nga takk sa ndigg, baye bokkat nga muñ ni ko sa natt nga yonent yi nga xam ne yéen a bokk classe defe woon. Te mooy Ibrahima, Moussa, Isa, kenn ku ne xam na ni Ibrahima ak Moussa ak Isa ak yonent yàlla noo muru daj na, wala boog daj nañ lu muru dajul ci taal. Yonent yépp ñoo ci gën a daj fitna ak bala. Mu ni ko kon nag baye boo nga muñ ba mel ni ñoom de, baye boo nga def ni ñoom. Sëñ Touba nee na kero bi nga xam ne ni daje na ma ak noon yi, loolu la ma sama borom wax. Suñ borom dani ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min arrusul. Loo tax nga gis Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye di ko wax ca wayam wa wa sabruka faaxa sabra nnaas ata samutu bihi ila ahli almaqam. Ay yow Ahmadou Bamba yaa mën a muñ, yow Sëñ Touba yaa mën a muñ. Man de seen naa la ngay muñ di muñ di muñ ba yéeg ci garabok njob baxtanal garabok mën a muñ. Mu ni sa muñ gi tax na nga kawe doomu aadama yépp, yow Sëñ Touba mën a muñ, mën a muñ. Waaw, muñ daa bokk ci melokaan yi nga xam ni ku koy def bu la yàlla di fay du maanaam du lim lay fayee du ko régle, du ko isaab, du ko peese. Xam nga yowmal xiyaam mboolem jëf yépp dañ koy peese, ba mu des jëfi muñ, ba mu des jëfi muñ. Jëfi muñ moom bu ko suñ borom di peese bi xëyri isaab amul fu mu yam, day jël di sotti rek, day natt di sotti rek. Moo tax koor yàlla ni koor mu ñooy tax nit ki man ko na ko yàlla bëggee. Moo tax yàlla ni koor bu ma koy fay du ma ko natt, koor bu ma koy fay du ma ko natt. Maa koy fayal sama bopp direct, te bu may fay du ma ko natt, damay jël di sotti rek. Muñ noonu la mel, ndax koor dafa dugg ci buntu muñ. Asabru, asabru muñ, muñ nattu, muñ tiis, muñ balaa, muñ jaamu yàlla, muñ topp yàlla, muñ topp ndigal yi bàyyi tere yi. Loolu muñoy tax nit man ko. Moo tax bu la yàlla fay maqaamam muñ, suñ borom du ko natt, day jël di sotti rek, day jël di sotti rek. Moo tax Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko wa sabruka faaxa sabra nnaas ata samawtu bihi ila ahli almaqam. Gis naa la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njob baxtanal garab ak muñ. Wallahi yaa tiim amatu nnaas bi yépp ndax mën a muñ rek ila ahli almaqam. Waaw, sayidina Yankooba alayhi salaatu wasalaam, wala bo Ayoba, sayidina Ayoba alayhi salaatu wasalaam, kenn ku ne xam na ni Iblis nax na ko wet bu nekk, jéem koo teg tiis bu nekk ak balaa bu nekk, moom Ayoba alayhi salaatu wasalaam. Fu mu ko jaare, jaare na ko ci njabootam ak alalam, ndax pexe mu ne stratégie bu nekk tër na ko moom Iblis ngir bëgg rek Ayoba deltu gannaaw ci mën a muñ. Ndax Ayoba daa bokkoon ci jaam ñi mën a muña, mën a muñ, mën a sant yàlla, mën a sant yàlla ba yàlla di ko tagg naan nixmal abdu innahu awaabun. Léegi Iblis di def buy naaw ci jaww ji, fu mu tourné rek gis bëtam yàlla bind fa nixmal abdu innahu awaabun, jërëjëf sama jaam bi, gàcce ngalaama sama jaam bi, sant naa ko, gërëm naa ko. Moom day muñkat la, santkatu yàlla la. Iblis xam ngeen ni du bàyyi weer ci benn fan. Biñ gisee loolu mu ñëw ni sun borom, waa yow Ayoob mii ngay tagg ci gox yi, fu ma tourné rek gis nixmal abdu inno. Waaw, lu ko waral? Borom ni ko day jàmb mën a muñ. Mu ni ko Ayoob nu muy def ba du mën a muñ, nu muy def ba du sant yàlla, li nga ko jox ci tiraanga. Boo demee këram gaa nga fees dell ak i kaat kaat ak i vit vit, lim yor ci ay compte banque milliardaire la, fokkay nu mën a def sant yàlla. Waxuma la dara, waaye li nga ko may ci njaboot rek, njaboot dong lim ci am. Te njaboot dafa bokk ci mbigum doomu aadama. Suñ borom ni ko fi mu ne yaakaar nga ni Ayoba alayhi salaam mën a muñam nga ak mën a sant yàlla am nga, tiranga joojoo tax mu di ko def. Mu ni ko waaw, tiranga ji nag. Suñ borom ni ko léegi may naa la pexe, may naa la kattan, demal nga seeti ko. Iblis daal

di jël katnu yalla soppali ko ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus ka yi nga xamni ayyuba alayhi salam amul nako mabbu ay otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli funu lañ ba ayyuba desetul dara mu daldi soppali ko jëmmi doom adama mom iblis waxu dajje ayyuba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuyu ko ne ko eh jaaw yalla bi yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayyuba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw yaa du suufi sama jam bo bon bi wa no gesa sama jamba nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ko ken xamul lum don ma ngay continuer di sante ba tay di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna meuna sante sun borom ni ko lutax mun wergi yaram may nga koy afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bim am jam jim am rek tax muy sante ba legi muniko waaw muniko mayna la katan nga setuat ko neñu iblis dal di ñew soppaliku ngelaw dal di ñew fekk ayyuba alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newwi dal di sol dekk fenn fu nek din charchari ba mujji wa dekk bi muñu tuño xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lumu dundé dañu mujji bolé ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppli ku jëm dajé ayyuba ñew sétsi ko ayyuba ayyuba lila dal dañu ni ko waaw man day ma ngi sant sama borom tabaaraku ta'ala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci deutam ji bu gisee ben sax wu rot ci suuf da koy forte ci kawam diko lekkal xamu ndax man la yalla def may sewur sek wala dit kat maniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu ked fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent buñ wax yahya domi yent yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñuka man samay nono may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonent ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkulu ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar naan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonent yi dañuy jangalé yoon wi nga xamne ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamne ni daw na li dajje ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yonent yalla bu tol ni yow nga xamne yow yalla may na ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko day duñ la gis mu ne ko wax nga deug di yow dal ni garab gi dal di xar ba nga xamé ni yonent yalla zakriya mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di teye lafu mbum mi bi mu teye lafu mbum mi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yonent yalla zakriya bi mu ñewé ñu ni len ku ngeen di dop ñu ni ah xana
sakriya bu ni ngi ni fi la dugg ñu na dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xamni mom la mini sey di yor dal di ñew yett garam bi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diru li nga xamni ñi ngi xar yaram bi sakriya mu ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko uuf do nga boko waxe ma farsa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñ borom tabaaraku ta'ala na dingin ma bal montor bi noddu deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonanti ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mul bamba buñu sété nit yalla yi ni fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad anbal gis nga limu dacc nima ko waxe won sank rek niko suñu musa ka waxe témir yalla la dan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bi mu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaitu ma yu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tiss ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu dana ko dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmati defar awmati yak domam gi tedd ji magga ja cheikh salih mbake waxon nako ludul l'islam awmati defar awmati yak mung ko jele ci way juro mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmati soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew parasanté ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islam diinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma parasanté jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina joju nga xam nak mom la yalla soxla ko ko parasante ala yowmal khiyam te seigne touba radhiyallahu anhu diko tejjit ba tax mu dacc natou ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sante lako ci boromam rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sante la nga ko ci yalla yalla dana yekati say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak ay maqamam bu fekke ni defe nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba don résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doole ji waye nak yene gi nga yene bok ak seigne touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga niñ koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni buma fekke won demone seigne touba mag mom la beugé gi su boba dañu la bindal tiyaba gi tol nonu ndax innama ahmalu binniyati luko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppeli len ni len bal na len topatuma len dara dara dara lu len neex def len aljana dong ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalon sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xara bi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewu gut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibn mas'ud di dugg ci xara bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nekke abo jahlin la nekke abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karak bi suratul rahman wacce te yantabi sallallahu alaihi wasallam ni waw
ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratu rahman ci kanam bu yefeur yi ken ñimewu la dem ibnu mas'ud moni man ñemenako jox ma ñu nek ay ci demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratu rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nabbi ba dag nabbi abo jahlin mo kër ak moko door ba dag nabbi muy charchar yi mu ñew ak daratam bi charchar yi yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang suratu rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis sayidina jibril top ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abu jahlin bisa ngi ñew moy ban bis bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abu jahlin muy lox loxi munilla ki ngay xana do abu jahlin ah tan li du murmuraka la dadi waxu ni ñong ko ci kaw dëndub abu jahlin bi ibnu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo gek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud non la melon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci moy wax kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lolu bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag mu nuka lay yeg na ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ñuko lolay ray lu mu ñuko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibnu mas'ud dañu rocce paaka ba dañ ni dajjit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunuko nekata jibril mo ci tek loxom busko alayhi salatu wassalam comme atunuko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa firawna nam sonale won musa muni non lama ki sonale won kon samun firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom jotta dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madinatu munawara ci digalal yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawam ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mole ko ci niko seigne touba ci raayya kon nak magaluk seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba suñ borom man na yëkëti sa daraaje yéegalé ko ci daraaje seigne touba ja radiyallahu anhu yal nañ ko suñ borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy foloté te dootu daanu ba ila yawmil khiyam mborom neena wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard li am njariñ deug du effacer li am njariñ deug du primer li am njariñ deug bo gesso gis ko bo lambe daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard njariñ li nek ci seigne touba day sax du nu fi jog bu nu setlo nit yalla yi bari bi nu fi bayiko leen yalla mayon ci maqama daraja bi nu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu meuna sotiko gisunu jëm duñu meuna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di foloté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndablu setu ci nak mom sun borom yalla du maye nangu muko waye nak ndablu setu nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw ba
yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la won ci sa bay sun borom du ko nang mukk ma nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci doomi lutax modi ni seen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam wo mukk legi nak bu amé yeneen doomi ruham ju joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa señ touba nak ni mom loolu yalla musul lu ko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay doomi ruham yo xamni ndab lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni loolu buñu ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñ borom ni ko gannar kat day suuf so xamni manam suufu leer la al ardul anwar suufu leer la suufu barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwun fa dom ju ko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu señ touba gannar muniko ndax leer ga ak barke ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu ser rek dal ni ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge dege arabi nan al waladu sirru abih moy dom moy don mbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy waliwi dañu am ay doomi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak yépp ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simé ko ci ñom lutax seen doomi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simé ko ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simé ko jox keneen kula seen ngay ñew day dafa ni moma rek wata alquran ni wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haqq nim ko waxe mom ci bopam mom señ touba bam ne dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité ko mënu lu tege ci ay tapalé ak propagande ak propagande ak tricher néna lepp luñu tek ci ay propagande ak tricher mom fi dem fen yag yag mabax rek ya al haqq wa sahaq al batil innal batil kana sawqa rek mo ci mujj de dawlatul batil sa dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temporel guide de temporel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penko ak soow motax fu ñi mujj batil ci batil rek lañuy mujj guide temporel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa'a dara mënu ko mab dara ndax al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu lumu yag lumu sori lumu siiw li wax nyaay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa gel gëna metti rek lay doon waye yag ci suuf nga jëm yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook won nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni
وجعل كلمه الذين كفروا السفلى من يالا كيب كو خامني ليدر nga بو خامني تامبورال nga دي ووتو درجه di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon soufla ci souf rek nga jëm da ngay primer soufla ko mëna doon da ngay primer rek ci souf nga jëm wa ja'ala kalimatul lasina kafaru soufla wayna wa kalimatul lahi hil hulya ñi sincère ta taxawal lu sincère nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena liñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabu al adabu al batin al adabu al batin sa dig ak sa borom la al adabu sahir nak sa dig ak say morom la légui nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndégata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla néna loolu duma ko foyé wa kalimatul lahi hiya al hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la may aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñil binam ca makka sew ruuj ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay keur tewruj wa makka jema dag dag bum gi meunu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak bum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti bum ga mag digi reuy ba kenn atanutu ko mu delu ci waat fañ ko exilé won ñu dégg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga ayat bi sax fam nek moy fam gisé won ak borom biko joxon bum nga rabbi sitwa jalla jalaluhu bum gu sew gog momu di conquérir makka ba mom ko lolu moy li dalon señ touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yekati dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath ñun yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko meena soppi lu sol ni deew we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara ludul man yalla ma naray yekati sama jam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama koy jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma net li ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge france bo xamni dafa jang tarikhu cheikh ahmadou bamba ndax mom mamam da bokkon ci ñinga xamni ño daan commander seigne touba ak li aju ci mom mom touba bobu neñu touba ba ñew senegal ni day laaj ci fi nekkal seigne touba ñi bu ko ci cheikh abdul ahad radiyallahu anhu bi nga xamni ñew na di waxtaan ak cheikh abdul ahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma cheikh abdul ahad ne ko pour bi muy deg ni fa lañ dugalon bayam sama mamako tabax la ilaha illa pour bi ñu wax naan fa lañ dugalon bayam ne ko sama mamako tabax cheikh abdul ahad mom daldi tekkaliko ak sagom lay jar nako cheikh abdul ahad daldi tekkaliko ak sagom fi sa mom waye tuba bi ni interprète bi waaw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ne ko waaw tuba bi daf may laaj lu waral sa changement bi mu ne ko xana tiis wi ak bala bi ak naqar wi lu ñu tek serigne touba rek
neñu bi waxe lolou tubab bi babu jigen la neñu mu daldi rocci jaarop or bu mu takon ci loxom daldi interprète bi waxal ma serigne bi neko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgguko man ci ay milliards neko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdoulaye neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy degg de or or lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliards dañ na lu muru dajul jiftal seigne touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yépp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun nit yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la njariñal adina nek ci la njariñal al-akhirah nek radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jele lor tek la man mi lako tegon dong mako meuna teggi xey dom adam muñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit kuko fi beug jele yi day sonu rek waye muñu fexé fexé bu mu joge fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay pexé muñu ko fa jele fuma def loret ay pexé muñu ko fa jele wa in yamsaka allahu bidurr fala kashfa la ilaha huwa wa in yurid bi khair fala radd li fadlihi lu leer la motax seigne touba ni abdur wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan wa gi nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexé numal ko yaqub jaram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci ben president bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dak tayam ñi ma foko tek mani du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa len yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni len fo xam ni ku len ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoy ma xam ñi len fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoy ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi len representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mani ñi kuñ gëreem teggu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye legi passé nañ ko legi seen borom lañu gëna jégué ka adina ñoñu dañu waxe bakkan seen borom lañu gëna jégué ci adina ñoñu dañu waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañu waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdul assis al amin dañu waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man ñettilu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé waliw senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak al-akhirah nak lay bax adina ak al-akhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam ad-durr wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan lolu señ touba wax waaw señ mudu waxtan wi jeexut waxtan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ ne ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe wala fnjay neena ku am gan yok ciere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakar ni damay jambat
fekk diidit qaida di ben bop bu yamo lu bari rek ci ci day bari ni ko wër bari ni nga waral rek la bari ila akhirihi ci ben loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxe won buma soñon dimanche bi nek mag yeen la waye leg leg dal galam koor yi am ba nga xamni day geja am waye du tay señ moudi di len ko tegalat rek inshallah len di ñaanal lu baax di sakku ci ñaan mu melni señ moudu amon na ben numéro téléphone bu mu len recevoir won pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen balma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxe seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni ya ngi deglu jotaay bi té bëgg participer señ Modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko défé ñu and ko lolu moy seen émission bi nga xamni ñu leen ko défal ñu leen ko doon défal muy minhajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bu nek inshallah taala dama adamay len sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañoo bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste ak ñi am seen fikr manam seen idée da am ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëm lo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak teriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñékkal ak sëriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legui nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jël u gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de wa ñepp yamu ñu ñepp yamone am ñu gëdd seen tir ñepp yamudu way la ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom tax ñepp yamunu wa ñepp yamunu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamunu yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28 inshallah bu fekke ni señ Modou téléphone amna nga def ma signe bu fekke ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggey bi inshallah taala té djéggul len rek ni mako waxé no ngi ci wéru safarul khair inshallah
ma ngi doon waxtaan, ma ngi wax sax ni xamna bu may waxati dama warana jël ben mawdu bu ñuy tuddé Cheikh Ahmed Bambaka mu jeddit, waye danaka li ma wax ni rek sax laal na ci tuti ci tejjit bi nga xamni doon nako def té mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci, waye nak mom stratégie bi mu ko défé wuté na ak ñom nañ ko doon défé mom Cheikh Ahmed Bamba, ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu doon def nga xamni tourul deret té atteindre na oxystifam radiyallahu anhu, lolu nak mo bari wala am dé yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre, waye Cheikh Ahmed Bamba mom atteindre na oxystifam té tourul deret ko xamna tourul deret, waye wéñ sax reuy ko wéñ sax reuy ko sun leader adina yi rek bala ñu atteindre sen objectif bakkan yu bari faatu ñuy doga atteindre sen objectif. Señ Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre objectifam te wéñ sax déewul waaw wéñ sax déewul lool nak ku ne war nga ko ci roy mo yegg fa nga jëm te do lor kenn ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yalla nañ ko yalla fayal. Mbokk auditeur yi yeneen ngi ci seen émission bi ñu tudde min hajul abidin ila al janna, seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, defee may nañ leen ngeen mën a participer ci émission bi. Ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala sun xel di dem ci mboolem ñi nga xam ni ñooy waa diaspora bi, daam ko dugg de wala waa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku ñoom ñaan, rawatina ñi nga xam ni ñooy kolëre daara ji ci mel ni Serigne Mohamed Diallo ñoom, Serigne Kosso Fall ñoom, ci mel ni Serigne Waly Diouf ak soxnaam soxna Jeynaba, ci ñoo xam ni xariti daara ji lañ di jàppale daara ji seen kemt lay kàttan. Nañu ñaan yàlla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jàng, nga xam ni depuis ñu sañce daara ji 2013 ak léegi taa bu weeru safar teroo ginnaaw tàkkusaam ju nekk danañ fi wàcce ñaari kaamil alquran di ko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kaamil. Su ko defee ñu daal di tàmbali waat tàkkusaan ju ne benn kaamil ba muy juróom ñetti fan tombeek bisu màggal ba, lépp day nekk 28 kaamil dëppook arafi alquran. Loolu depuis 2013 ba léegi ñu ngi koy def. Noo ngi ñaan yàlla boolu ni yiwwa yéen xariti ihya ulumuddin daar ihya ulumuddin, yéen ñi nga xam ni lu seenu ñàkk tuuti ngeen cof ca dugal ca yiw alquran woowu, yàlla na ko yàlla def ci seen téere jëf, yàlla na ko yàlla def muy kaaraange ci yéen di ak mucc addina ak alaxira di seenu dolliku, waaye yàlla na ko yàlla def muy fekk seen njariñal njaboot, waaye yàlla na ko yàlla def ngeen teel a noppalu ci war may tiraangay seen njaboot. Yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci war may alquran mi tax ngeen di ànd ak daara ji di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Ñi ma ci tudd yóbbaale na ñi ma tudd insha allahu taala. Mbokk auditeur yépp rek bàyyiwuma kenn, ñoom ñépp seen taxawaay, ñoom Sëñ Cheikh Dione ñoom ak nga xam ni daara jigéen ñi ginnaaw yàlla bu tàmbalee tey nii ba jigéen ñi tàmbalee jàng bokk na ci participation, ndax maa ca newoon di ñett ñotti kero bi mu fi ñëwee tombeek gis ni raaxama deseeg ay karo fasaasa mu daal di ciy jublu. Kon ñi ngi koy wax jasaa kamu laa waxee ri jasaa moom Serigne Cheikh moomule ñu di ko wax Serigne Cheikh Dione di nuyu jigéenam bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal, nga xam ni daanaka li yónnee ci man ci moom la koy jaarale, moom tamit ñu gërëm ko bu baax ndokkeel ko muy jigéen ji baax ba mi ndeysaan léeg-léegi sax bu ko Cheikh yónnee dara ci daara ji mu ni ah may dama bëgg lu baax dal di participer moom it. Kon jasaakumullahu xayra jasaayihi
yalna ko yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayiwu nu kenn niñ tudd ak niñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tuddu da ngay wax do ngay ñeen ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di leen saytu tum ranki wu leen xefu leen maru leen te yalwani wu leen ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na leen yalla téral yalla na leen yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangoo rek inshallah taala leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu bax diko ndokkel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ni wa señ moudou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah taala ko défé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamni bëgg na participer rek mën na jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ moudou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko waté fofu rek señ moudou dañu duggal fekké ni amuñu participer rek ñu jéggal ñuko ak non ñu ko waxe émission bi ñu bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bopam lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih ah inshallah képp ko participer rek mëna jaar fofu inshallah taala numéro bobu mama defon signe wala nga yoni ma message ma mana yeyiko inshallah taala ci imisabi ñu ma wax seigne papa jeng ma ngi koy nuyu bu baax mom tamit diko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew na ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone ay yere ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazai même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom seigne papa jeng momule ngi wax jere jeuf jazakumullah khair jaza demb rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann la dekk bi tuddu may fi ci ginaaw kafrine waaw da am ku tabile ni li wax seigne abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay triangle indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen def jazakumullah demb rek ndaysan mu yonne sugar ak ay mbokk ak yoy yere jeuf jissaka mo na xir jissayi li wax ci abdou mbay nek fofu ci nganna gele ci ginnaw kafrin ñu jere ngeen jeuf ñu ñep ndaysan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf jissaka mo la xir jissayi ay del non pat la bo xamni bu amul lu ko upp sax dina leen ko wax jissaka mo la xir jissayi ñi ngi nuyu seigne ahmadou gallo momit di sunu soppe mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko nepp wessu nak lay ndaysan da lay wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu suma demone ba awma départ sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama départ ci way lo lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan leen ko yalla fay inshallah taala yere ngeen jëf dëngëñu ko xamna señ moddu ñu wax ni alhamdullilah lisi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer señ moddu defuma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce jox namay xaar wala ñu tagato ñu ko may wax ak yeen ni gëna ya nga ca kamil ba nalé di wacce té nak ñoom ko daan and kon nak ñu wax dal sun borom alhamdulillah lisi bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ñu ñaan yalla yobbu ci magal ga
ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi leen ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sama borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar leen ci war may señ Touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku saxal dem ci man yahru min bayti mu'ajan ila llahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla wa yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مودو بيسام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دولي سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun jotaay bi. Ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tomb, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layante biir ci lislam, njariñal layante biir ci lislam. Muy njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wasalaam soññee na ca miraaran. Ulamaa yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni benn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laayale biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir da nga koy laaye biir li koy jariñ addina, di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent wax ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما مانا ديغي سي حديث بي موي يونس صلى الله عليه وسلم كون نينا نديكتي دين دال موي لاينتي بير دغ دغ دين موي لاينتي بير واي دا راوتي نا مبوكم جوليت دا جي غنا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا فا اميل مبوكم جيروم بن حق يو خامني بو كو ماتاليوت الله يوم الخيام دا نكو بوني سي كانمو يالا laaj ko haqam ci mom dirum ben haq dirum ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu ni yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam neena haqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu wasallam iza laqituhu fa sallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa anidallah fasammiku wa isa marida fa'udhu wa isa mata fatabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayyidina abi uray neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje mom ñun ñu ko yéne ko jamm niko assalamu alaykum assalamu alaykum ñu lolu akla joko amel de akla joko amel loko mere mere mere boko rombé niko assalamu alaykum lolen mere mere mere bo len rombé ni len assalamu alaykum ñomit kasalika luñ la mere mere akla yo xamni ëlëk boko matalé wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alaihi wasallam daan wax naan julit ñewé di wax ak yow te jité wu jitalut salam jitalut nuyo bu ko tont sunu mag ni buñ masana dégg hadith te buñ mu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ni bo masana ñew set ni jamet seen taw lan ni ana señ moudou mbay ci am buñ la janni buñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ni lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum ko defé ni la wa alaykum assalam yeen ñaar ñep ngeen bok am jam su ko defé nga doga wax sa soxla mune kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje mom war nga ko nuyu ñeul moy lan moy yene ko jamm niko yalla nga yendo jamm bi su tay min way sa dahaka fa ajibu bok na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am mbek walaw naqar lum ci meena don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko min dal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko dala invité agn wala dala invité rer ngant amut muni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk dafa la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayante bir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti wo xame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laay ko bir ci mbir nang ko ci dal di laay bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laay ko bir ci mbir nang ko ci dal di laay bir wa istansahaka fansalahu la yaronte sallallahu alaihi wasallam sax wax alayhi salatu wasalam la yaronte wax alayhi salatu wasalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laay ko bir ben nga janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak ful rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw nit ñi mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak ful rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronata sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digeum ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digeum ak safwan na ali yaronata sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalu la lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha dir bindam kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom ñëdel ko solution ñaax ko denk ko ñiko gënal la muñ fazalika jigen ji ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokal la muñ rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti xexela xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga xexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala fi ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jam la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jam la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu neuseunku nga daan def ba def luñu leseunti legi nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax ni señ ni dimbay tam wacce nga ni sa dom dama jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotliko andi ma am ndax andi sax tangna dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nam ko laye bir mom soxna soso dila dis problème du gem ak borom keureum laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax ñu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man sonna na diw li diw la ñane ko diw day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi li dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou bay liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow xass nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñun rek tax nga juddo ci sa ron tanki bay waye suma mu ñun won do fi juddo dal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقو وسابو فك بريمي جار تاسو كافي امبلكو نيكو ايتي دالال ديم بو كين يمني نيوون دي في نيك بو كين يمني داغا مير با نيوو ماغ ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه لي خامي دا ناي غيس ماغ مون دي جاو داني بي لاي بور وون اك سما ياي كون دي سيدي دوما في بي جاوي اي بور وون اك سا باي كون دي سيدي دوما في بي جاوي waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num deme bala xam num deme xam nga lu muy jëk wax ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakbir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yakbir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem soko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey defa ñew di sakku ci yaw di ñaxtu ngir du gem ak borom kërëm dedet batu tasal bu mu fa jip waxtaanal ak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo xañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigeen yi la wax de amna goray jigeen yo xamni man nga wax ni danak ay waliw lañ wallahi fusel dom tok senu njambar moko fa dig amna ay jigeen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanal ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fi ngay neena di ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genn wa libar ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la genn wa libar ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor git non la ci nga mera nan ko budu won ak man balay jere sa keur bay bantu balay la upp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo joxawon milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxawon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talib yam bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaar soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa deme wa señ Touba dañu ko bu fekke ni day bañu deme top nga ci waye nangu wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañ deme jeli nga leen waye nangu wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ca ñom la ne waye bu fekke ni bañ deme jeli wo leen sikki fa ci yow la ne sikki ci ci yow mi la ne de gina ci ay ñett li neena masna wo men mbolo mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu waay yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñu ni yalla téré ñe ken dara na mëna muñ mu ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit ñu na ci yow da bok ci ay akam bu ñewé ci yow di sakku nga layé ko biir nang ko layé biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wa sa'ata fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bim tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yaghfir lah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم انا لولو اقم لا دي اقم لا دي لاي لاي دا ngay togako julit tesini alhamdulillah ah jangul sunna layako bir da jangul sunna rek layako bir layako bir amna fessa buñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni Seigne Touba dafa ma sa tool ak lenn ci talibé yi dal di tisli ni alhamdulillah talibé yi ni tel rus ko wax ya xamukala mu delu tisli wat ni alhamdulillah talibé yi ni tel rus ko wax mu ni talibé bi mu togal te mu rus ko wax yow tan moy sa serigne ci cheikh si ñu xana seigne diou sangam ñu ko xatal wala me nga xatti ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal ci benen serigne ci jangalu la diine da jangalon diine buma tisleni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah ñu net ni cheikh mahmoud basir la dañu cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci peeli bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ñu bari ni bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangii sunna bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangii sunna sunna moy sa mbokum bi nit dang ko amel haqi bu tisleni alhamdullilah ngani ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukala xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dal ni yarhamukala ni alhamdullilah ne ko yarhamukala mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamukala bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj jëru nga nan ko yarhamukala da nga faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bokk na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawat na solal saw dal dem séti ko ñuko massa ñuko massa way sa mata fatabihu bo déggé ni fatuna solal saw dal and ci jagga gundé ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sari an nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kana musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku wa ta'ala ñu bari legi nangoo tuñ ku len laye bir ndax ñom seen laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax len lañ bëgg dégg ñom la len neex nit ñi bari legi loolu lañ bëgg moy dé len wax li len neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusr illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax la enti len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr way digeen ñu di la kalam ak borom kërëm

yal nangul ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñun jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamé ni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ayca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc sinik bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc sinik bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètre la de ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man ma sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom ni ko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa'assin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq man suratul hajj wa'assin fi an-nas bil 'ajji wotel min ni neena ni ñew ak fi muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi ba wuy ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba bu wuyu degg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ñi dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dundu bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuy ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bimu wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis moy yonentou shaytane yi as shaytanul jinn wal ins nak shaytane ñaar da am shaytane nit ak shaytane jinne wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullah shaytan hukama khal iblis dal di wote gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen diggal bay
mom iblis.

ba ibrahima wote ba nopi muñu ko abal ma no wote ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo démé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw Ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

Nhìn bằng mà đi. Nhìn bằng mà đi. Môn trở về đây đến nội tế. Yêu. Sao dùng em muốn đẹp phát bộ đây. Đẹp phát đó người ta có thể tạo ra đi khu lý dân. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka gagné biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yobul sa yaay makka mba sa bay am nga ni ala ci sa bay demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako néna néna bari na gaay ñoo xamni seen yoonu makk mu na mënu tuuf ñu ndax awan yi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba néna gogo aj ouf tan bari na ñoo xamni wa sénégal mom ni ñuy défé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doy na war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn faye ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makk da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak kenn musuko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn faye ko ci amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makk yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ni ci def top la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom dool bo réma na dama bëgg dem penku rem bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñakelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ca bañ ko indé ci land fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yob ko ci land fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndan fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantret dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gantu so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawo fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alaihi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak mara wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañi armalé moy fiñu wax juhfa bëne buñu wax juhfa fofu lañi armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mexa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birebu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp do ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay dugg makka waxu ñu leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man ak yonent bi defone la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war bu ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu kuko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit xiraan kuko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aj pasna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté batay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téré won nañ la bo xassé armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juróom benni miskin ba tey dana ko jang mbaa nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang nan na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atte bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaa it atte bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga rey ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisanteeg ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaay bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ci montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy aji màkka daal da ngay mel ni néew ci gàttal booy aji màkka da ngay mel ni néew ci gàttal da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom da ngay fexe ba teqaliko ak moom bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkk ba dugg màkkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase ciment ak fer moom la ñuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu ñu ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis nga ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ismi sartun bi khaboli sahmi bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru won ak ndigal doj wowe ngay fekk fo diko foon bayyi nga doj wu ni mel fi mbaa wu ko waaye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu and ak sayidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa dama gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gis woon duma la mas a fóon dama mas a gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gis woon yonent di la fóon duma la mas a fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay omar na mu ne ko ah ak kay ajrul aswa na mu ne ko njariñ ak loro ngi ci mom kat ni ko bi mana num amé sayna li ni ko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def len ci ben registre mu ne amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sëñ naa liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàtt nu aj mënoon naa aj moyen yi daje na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mi nag moom mënoon naa aj amoon na kàtt nu aj
waye nak dal lang ko bañ aji man gisuma ko sun baram ne kon jaral fi dem safara walias bila mu ne kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tania budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ci adess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ci yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dam koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala sunna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax ni len ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñeen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bokk na ci lima xañ jot lool xam ngeen jigeen mom dafa sensible bokk na ci lima xañ jot lool waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu li ju ragal yalla tekki wul ni nit ki lay am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam teereb yalla bi domi gilit ni dañ leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le teere bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kemtulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yagg waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajewol ak seeni wajur xawma len wonem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yalla yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran duñ fi jang yi wo yowmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa yi yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy woote ci émission bi la ku bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi sénégal sax mu ñu wax ni koor gu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranté won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn lañ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëm yalla rek tax jëm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqku nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour ya nga fi ñu di leen ko ñaanal te jëm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokil ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxuwaay julum woowu yàlla yàlla yàlla bu ko njariñ la ump insha allahu taala. Jërë ngeen jëf sëñ Moody, yow sama diggante yow ñëpp xam nañ ko ni ma ko faral di waxee biñ ma doon wàññiloo ñi ma gën a bëgg ci kaw suuf, nga xam ni buñ sañoon sant duma xuri, bu may lim bu ma tàmbaliwul ci yow du ma ne benn yaay doon ñaar. Bu ma tàmbaliwul ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tàmbale, waaye bu ma tàmbaliwul ci yow du ma ne benn yaay doon ñaareel ba. Yëg naa sa bëgg ci man, sa fonkeel, sa jàpp, te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doomu tax nag radiallahu anhu. Loolu yëg naa ko bu baax a baax, yëg naa ko bu baax a baax. Ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyri jasaa yi, di leen tuubal te di leen jégalu gëj a amuk émission bi, gëj a amuk émission bi. Lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la, waaye yéene jaa ngi fi, bëgg gaa ngi fi. Parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor, responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos, te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee. Loolu doon ko sabab, loolu doon ko sabab. Ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online di lu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité, ñu leen waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan naqal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañ am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñoo xam ni jenn itte dong lañ am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition de misire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am, nag ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek, mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetterlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seykh al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyñ Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango ñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ño doon xunu sawar ëlëk ñu nangu wutu top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xunu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tubal lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñu nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk bu ñu wax touba muy wax touba gi ma leen di wax delu way bu rafet la touba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok touba lahum wa usmul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ku fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj touba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak touba gogu yalla di wax fam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem seigne touba ni man aljana ji ma len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana yi biti aljana yi bir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana yi biti ba nopi daldi seigne ci ab dekk tudde ko touba seigne ci ab dekk tudde ko touba muy aljana yi biti aljana yi biti sa bay dundu na fi ba de kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forasi sa bayyi dund na fi ba de sa bayyi dund fi ba de ñom ñaar ñep kenn musu ci jot facture ndox yow nga gidd barki dembu ni da ngay revalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci palasam sa bayyi dund na fi ba de sa bayyi dund fi ba de mosesu la ñew tej kërëm ba ñu nangu kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta'ab demal dëkk feneen fu dul Touba ba xam bo fayul lempo lañu jaay sa kër gi fayo ko lempo bo fayul ndox légui ñu coupir sa ndox bi légui ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena amna ñu dëkk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banexu bakkan dong leen fi indi minkum man yuridu dunya mo tax ñu dëkk Touba seen banexu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ñoo xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi ma tim xam nako amna ñoo xamni amnañ kërok Touba ci sama loxo la ko yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku ci ne daf ma am wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen kër te gisuma leen xawma leen xamuñuma gisuñuma ba biñu ñëwé Sénégal laan leen seen kër gëma leen jëndal la ñi ni te dañ ma laaj ñima waaw man ni dama bëgguna jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observé ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk sa njabot raw ci yaqut ak jamono sa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax man leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen parti amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu beggona tux cigarette day dag passeport ko tux te amana du ko jaral bu beggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamuy daj pour gis yamba du ko jaral bu beugona dem boat nuit bu beugona dem boat nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beugona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu khalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër ga ni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission féké commission am nañ mune ma xana kon Seigne lañ la jox addi mané wa addi rek kuma jox ma lek mom waye man laaj ma commission moko def fi sabilillah ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ seti fir awna yalla ankalon Musa di rogalat ba jamono yont yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahl ak Abu Lahab seen seet yalla ankalon Muhammad seen seet yoyé ño rogalat ba dugg Touba di lankal Seigne Touba seti yoyé seti fir awna ño rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñé ño fa tuddon ñinga tuddon fele Firawna fi ñew tudd fi Abu Lahab fi ñew tudd fi Abu Lahab ak Abu Jahlin ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tudd fi al murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marirando lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe neewon ci bir Madinatul Munawwara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci al qur'anul karim muniko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mëna mëne ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marirando lañ waye duñ ay murid muni ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ yu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ yu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkando lañ muni ko waw yow ki yalla yoni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waaw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yam muniko dedet wa min ahli almadina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum muniko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara muniko mi ngi fess djel ak ay nafiq mi ngi fess djel ak ay marid mi ngi fess djel ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum na'nu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gay nafiq yi dekk ci dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la ta'lamuhum xamewo len xamo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xam nañ len marirando yi dekk Touba ñun yalla xam nañ len waaw yalla ñi bo len xame noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana len mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana len mbugal deux fois la yalla wax sanu asibuhum maratayn ñaar yon la len di duma bo len duma ba nopp nak muni suma yarduna ila azabin azim mo yobul len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu mu len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel mo mbugal len alakhira door len yobul safara door len yobul safara wallahi jarnako dekk ko tol yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndewrur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndewrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp payam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan touba tiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul seigne touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam kenn musuko mom kudul seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem lañ waxu ñu deug buñu massa gem muk mu ne xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digël bala ma nangu sen ngum rek dañu nango top sen digel rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fima sajara bainhum atta yuhakimuka fima sajara bainhum fala wa rabbika yalla da ko ginde dañu ko mangi gint sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo leen digale ñi def bo leen téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum té lay xew seen digënté yow rek lañ ciy déglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbaye tiam bu joté ak modou ngay baye fall seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam niko man day kuñ wax modou ngay baye fall damay togn rek muna modou ngay baye fall kuy kilifam muna xala yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew muni ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama tay bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolen ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu len ak kenn ku ni jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynuhum boba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meena dem wax ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba daldi wo modou mbaye baye fall wo modou mbaye modou ndjay baye fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonti leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay daldi jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la ag reser tambalé am Touba biñ ñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la ag reser yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jëssi te ba légui dara mu djiji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay légui kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamé ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba mune sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu lolu amu ci droit xana amna ci droit di légi nak ku deugërante ak bop Baye Fall bobu ba duggu fa muy gardien Baye Fall am bo di ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall niku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu ko ko la tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom ko ko la tax di wax waye kay bu fekké ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ngeul di wuti ay jeun ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sablé ci marché ba ñew giir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agresser di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone wa ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu féké moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon ke xana ñoo ñu nga wara waxal ñoo ñu nga wara waxal waye ñoo ñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoo ñu ñuru ñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëf katu digal mom loko wax togn ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek tay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yow Seigne Mountakha ngay wax dang ko ñëmi wut dang ko ñëmi wut rek yow kay neel Seigne Mountakha ndax Seigne Mountakha joxe ndigal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'dus lin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokkon ci ñu gëna maandu ci kaw suuf neena mom Omar man lima gis moy legi lima gis moy amna ay nit ñoo xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba légui fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme légui atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoya mu na mu légui nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamni day deppoo tay tayu waaji Omar ibn Abdul Aziz la waxone neena nañ créer ay atta yo xamni day deppok tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa éwulé légui tay tayu gaay dafa avancer légui ndax jamono électrique lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kër bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom keur gi teud mu dem mu dem ci taatu miram mom yore wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am ni pay ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma set lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañoo wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañoo wara fo man len yene man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbege gone gogu du genn keur bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn keur bayam ndax ci dawal mbege la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi waaw parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom ñu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhak moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayiwo ko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asman ak souf bayiwo fi espace buñ meuna tabax ak estat digeunte asman ak souf man yalla bayiwo fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayiwuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayiwuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju seigne touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba dako abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni touba pak bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pak bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pak bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbéd yi ci téne yu yegul yi yow borom dëkk yi bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min labdina in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak souf beug na fe bayyi beug na fi am po mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakha fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakha fo amna ay malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaka ñu dakha fo fuf motax yalla ni bu fekkontani bimay bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkoni beug na fu ñuy foyé man yalla man
1: falaw suuf ak asamaan maa ko créé man yàlla di, kon ma bàyyi fi espace. waaye wa ma xalaq naa sama wal arda wa ma bay nu ma laa ibin, diggante al diggante asamaan ak suuf, man yàlla bayu ma fi espace pour foofu. addis boobu ngeen di dégg te wérut, ñu naan sabbiyan sabbiyan walaw kaana nabiya, ndaw faaw mu def yëfi ndaw doon doonte yonante la. du dëgg. ndaw faaw mu def yëfi ndaw doonte gone doon gone faaw mu def yëfi gone doonte yonante la. ma ni du dëgg de, du dëgg. xam nga loolu xam ne dëgg. jàngal addis bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax, te Ibn Abbas nettali ko radiallahu taala anhu. Ibn Abbas nee na sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak ndaw ñi ni leen, yéen ndaw ñi, diggante asamaan ak suuf yàlla bàyyi wu fi espace pour foofu. manaam ni kon nag am ngeen juróomi temps bu ngeen ko séerewut, bu ngeen séerewut seen juróomi temps yooyu ci alkana ngeen jëm. axtanim xamsan qabla xams sababaka xabla xarramik wa sihaataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik waaye wa faaraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawti aw kama xaala alayhi salaatu wassalaam. Ibn Abbas nee na yonent bee toog ak ndaw ñi ba yàgg, mun leen yéen ndaw ñi très attention, yéen ndaw ñi très attention, na ngeen góorgóorlu ci seen juróomi temps. muy ba ci jëkk mooy seenu ndaw, seenu ndaw. nga dégg ku leen waaw, ndaw moom bu ci tolloo def ko, bu ko paasee bàyyi ko wañiwul dara. bu ci tolloo def ko bu ko paase. wolof nee na mag moo seen muy def ak caay-caay jangu ko ba muy gone la ko mokkal. wolof nee na mag moo seen muy def ak caay-caay jangu ko ba muy gone la ko mokkaloon, da koo mokkal deñ ba muy gone la ko mokkaloon. sallallahu alayhi wa sallam ni axtanim xamsan qabla xams sababak qabla harramik, bi nga nekkee gone sa ngone googu bu ko foyee wa siaataka xabla suxmik, bi nga wéree dara jotu la bu ko foyee wa xinaaka xabla faqrik, bi la yàlla maye wërsëg xam-xam, wërsëgu wiru yaram, wërsëgu alal bu ko foyee wa faaraxa xabla suxlik, bi nga amee espace am temps waayaatak xabla mawti, bi ngay dund te déewa goo nag. léegi yéen ñi nga xam ne nee ngeen ay murit ñeen, nee ngeen ay murit ngeen, ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginnaaw te di leen jéem a layal dañ naan waaw ndaw ñi sëriñ bi saa bu wootee ndaw ñaa koy fees dee ndaw ñaa koy jiitu. waaw ma laaj leen Wali Sekk bu wootee ñu fay ñëw ñu koy fees du ndaw ñi. Sëñ Youssou Ndour bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi. Yoyoo Lemba Dantane bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi. kooku problème bi nekkul foofu, problème bi nekkul ci bu fekkee ni sëñ bi bu wootee yéen ndaw ñi yéen a fay fees, te bu Wali Sekk wootee yéen a fay fees, ban sens la am? Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawwara bu ma saana woote ndaw ñi wuyu si ko. waaye gis nga ndaw lu ko wuyu si bu delloo, bu aboo laxa woote mba aboo joxe leen du dem. kon yéen ndaw ñi bi ngeen wuyusee Sëriñ Touba, bu fekkee Sëriñ Touba woote ngeen wuyu si, bi ngeen ko wuyusee da ngeen di fexe ba bañ a tee buuse, bañ a tee jóge fi Sëriñ Touba, boof leen fi, da ngeen di boof ci Sëriñ Touba bañ a di fee jóge. waaye wuyu si Sëriñ Touba samedi ajjuma gaaw nga wuyu jëfi raw na, wuyu Sëriñ Touba ajjuma gaaw nga wuyu jëfi raw na. ban chance la am? Sëriñ Touba moomu daa wax ni yaa xayra maay ma ak junaay ma al misaay waxta saba. dégg ngeen Sëriñ Touba de, yaa xayra maay ma ak junaay ma al misa waxta saba. Sëriñ Touba nee na jërëjëfati yàlla, ñu ni ko waaw looy sant yàlla, mu ni yàlla ma dimbale man Sëriñ Touba ba mosumaa toon kenn. yaa xayra maay ma ak junaay yàlla ma dimbale man Sëriñ Touba mosumaa toon kenn, musuma tooñ sans borom, musuma tooñ sans morom. ñu daal mu ni waaye yàlla yëngu ca ma al misa yàlla ma dimbali man Sëriñ Touba musuma jaar ci mbuusoor, waxuma fode waaye mbuusoor sax musuma cee jaar mbuusoor. ñu ni ko waaw loolu xanaa bi nga nekkee mag, mu ni déedéet waxta saba bi ma nekkee xale, waxta saba bi ma nekkee ndaw, waxta saba bi ma nekkee gone la woon. señ tuba nu ko wax de dem len ma nga ci maway bu nafi nga ci maway bu nafi señ tuba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni mang koy sante ci dimbele gimma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayran ma'i ma'al junay mina mun way ma'al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax de nga toño ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé to ñiru niru lu ke ba légué ñu niru niru lu kele señ touba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni wax ta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñi naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk muna muni mënta bayiko fenn ci luñu lango liggéey mang leen laaj man réew ngeen xam mu développé mo xamni am foko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé mo xamni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mënta am luddul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga deggi ni lebu nan hubbul watan min al iman donte amna ñu xamni hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa rew dafa bokk ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokk ci ngëm yalla waye naka lañuy bëgg sa rew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu abdou diouf mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni ci abdul ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariikha la nek defna la sa bay luma digal ma def luma téré ma ba muni ko ci pour ma deugalal lañu lolou deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba ma ak yow ñu bokk tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako Cheikh Abdullah niko bismillah ca lolou la ko Cheikh Abdullah waxewon niko dëkk bi di Touba diko borom di sañ fo taxut mu sañ ci ko te gis na ni point bi bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du am dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi Abdou Diouf ni ko jekk naa président Abdou Diouf dal na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne ni ko jekk naa pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français la titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu sénégal muy dusturu sénégal bañul nan sangara muy constitution wu sénégal bañul nan sangara constitution wu sénégal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko te fi dama ko momale yalla Touba dama ko momale yalla comme legui Touba dekkub yalla keur yalla te li bëgguma ko fi legui nañ mako fi jëlel lolo taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci procureur fele keuleur amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ jëkkoon a def mooy dañu wax naan ah ñun amuñu fuñ leen denc, amuñu fuñ leen denc. Maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañ wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga nu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam njaareem mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ña may jàppe Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba nuppi tëj leen 3 mois bàyyi leen ñu dem, boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem di dem ba ak si jamonoy Cheikh Mountaha mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk muy ñoom Safinatul Aman, mu andi coow, andi wax, andi jàppal, andi bàyyil. Civil di yar morom ja, kan moo wax ni civil yar morom ja? Baye Fall yi ay civil yar suñ morom lañ. Déedéet Baye Fall yi ki leen war a yar te yilif leen te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam, kooku moo jox Baye Fall yi ndigal. Kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall yi ndigal, bu leen Baye Fall yi digalee day mel ni moom moo leen digal. Du civil bu jóg rek di yar morom si nu mu ko neexee. Déedéet Baye Fall yi yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut, mosuñu ni kenn lu tax ngay football. Dañoo am ndigal. Biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu. Kuréel yeneen jiitu woon muy Safinatu Aman mu jur coow, xuddaam jur coow. Sëñ Mountaha wax lu am solo ti tànke ko ci alquran. Sëñ Mountaha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi, ndax baat bi su ko bokk. Pourtant li mu wax alquran ko wax baat bi su ko bokk. Léegi nañ ma delloo baat bi. Alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Suñ borom nee na baat benn dong lay doon, kilifa kenn lay doon. Mu ni ñaari kilifa fu mu am, fu mu am mu naa mu ni mbiccoog mbaaloo fay am, xeex reyante tojantay bopp. Suñ borom ni bu fekkoon ni ñaari yàlla am na asamaan ak suuf dugee leen seen ñu dëkkërle. Ñaari yàlla ba amoon asamaan ak suuf duñu dëkkërle, kon na gëni tampaloo nañ bu yàgg. Booy jàng ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahun wa fil ardi ilaahun, yàllaa ngi ci kaw yàllaa ngi ci suuf. Loolu façon de waxin la woo xam ni ñi nga xam ni seenum piri alquran maanaam yi rek ci lañ ñëm maanaam kaw mi ñoo koy déggee noonu. Waaye jenn yàlla dong ab, moo tax suñ borom tontu leen ni walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata. Mu fekkoon tani ñaari yàlla am na asamaan suuf duñ dëkkërle. Ndax yàlla ji ci kaw day xam damaa bëgg a taw, ji ci suuf ni ko doo fi tawee, ñu ne rénkum ñun ba rayaale ñu ci, ñun rayaale ñu ci. Kon jenn yàlla am. Lool nag la suñ borom misaal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj. Société ba day mujj fayit. Réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayanteeg demante kaso. Réew mu am ñaari président kilifa genn lay doon. Kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj. Ci tas lay mujj. Kilifa day jiitu nag ñu gën a topp ci. Walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata. Alquran la ma nga anbiya bu ma juumut. Suñ Mountaha ni nañ ma delloo baat bi, baat biñ ko bokk ñu delloo ko ko. Mu daal di dajale nag ñi nga xam ni ñooy autorité yi nga xam ni ñooy autorité ñuy police ak gendarmerie. Ni leen léegi dénk naa leen baat bi, dénk naa leen baat bi. Ah way takk der yi ñoom it gis nañ ni constitution wu Sénégal tëréwul football, constitution wu Sénégal tëréwul làmb, constitution wu Sénégal tëréwul xeesal, constitution wu Sénégal tëréwul jigéen ji def yaramu neen ci mbedd mi. Ñu gis ni bu ñu jàppee bëgg nañu def ndigalal Sëñ Mountaha, waaye bu ñu jàppee kenn koo xam ne lu mel noonu la def, buñ ko andee police amuñu droit garder ko fa. Waxumaa sax nag di ko yëgal pële këlër, amuñu droit garder ko fa. Waxumaa sax nag di ko yëgal pële këlër. Léegi ka nga jàpp doomam, ka nga jàpp doomam, doom ji woo ko ni ko police damaa jàpp ndax dama doon football ci mbedd mi. Kooka bu xamee droit day ñëw daal ni police bàyyil sama doom, amuloo droit jàpp ko. Bu police lànkee nu mu koy def da koy porte plainte ji, su ko boobaa moom la ñuy sanctionné. Bi Sëñ Mountaha xamee lii nag gis ni Touba yalla dogal na muy tuteur français te kenn ku ne ya mom sa tuteur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël na ni kon legi li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal baye fali digal na len ko yeen saytul len mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko baye fali mu ni yeen saytul len mako yeen legi yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba kërëm ate legi saytu len seigne touba kërëm gi baye fali ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tewon baye fali am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon biti jo fayna mbal ja wat delu na ca ndala wat delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footballi solat sa tenu football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dëkk bi li nga def ak yam ci dëkk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga romb ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré tani yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki na ni ki da footballé won wala nga romb ci koñ bi a diw yaak diw ñom ko gagné toñ man nako wéss wéla so ni domicile man na wéssu lool dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sép salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédé bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batin mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhira du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd ni sun doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ni luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam dong ben la waye bo footballon mbacké ba nopi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xani bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax né sa bëtt bi suufa ngi ci ya Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nu roo wa Touba bu ngeen démé Dakar di nu roo ay furo ñi naar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen delo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko meuna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo meunu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna cheikh muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul

taxawam bii moo ci dolliku, waaye topp ndigal, nangu ndigal, topp say kilifa. Ci suñ muntaxa la fekk baax. Gëm yàlla, wóolu ko, yaakaar ko, topp ko, ci suñ muntaxa la fekk baax. Jàng ba war na lef, wax naa ko ci conférence ma doon def démb ci jàng fi ma waa ma ni ñun suñ yoon daa wur woon a nekk ci jéem a liggéey di naan football dagan naa daganut ak gone war na koo def ak mag war na koo def. Sëñ Muntaxa nu ko gën a xam, Sëñ Muntaxa jàng na ba wan nu lef Sénégal xawma ko ko fi raw, xam na critère yi daje football doog a araam, waaye gone boo bañee mu lab ci géej ga tàkk ga nga koy tere tefas ga nga daan ko ba fa sa tànk tege, waaye boo ko bàyyee mu ñëw ci tefas gi ci géej gi la jëm. Loolu Sëñ Muntaxa xam, xam na ni football gone goo xam ni rek daa toll ci ati ndawam yorob bal di football, xam na ni loolu araamul. Critère yi daje football doog a araam, xam na ni gone yi defuñu ko. Moo leen ko gën a xam, waaye lu tax mu tere leen ko, lu tax mu tere leen ko? Wolof Ndiaye nee na, Wolof Ndiaye nee na xoddiku bala ngaa lakkale arab yi ni al wiqayatu xayrun min al ilaaj. Waaw da ngay protéger mbir yi, protéger sa bopp balaa feebar ñëw, waaye boo xaaree ba feebar ñëw amatul njariñ. amatul njariñ. Kon nag min ku man yuri dunia wa min ku man yuri aaxir moom dafay yàgg. Am na ñoo xam ni seen ambition rek, seen bànneex rek. Am na ay li ñuy tuddee maanaam ay béréb yoo xam ni ña fay nekk dañuy jàng karaté. Xam nga loolu boo seetee sax mën nga wax ni xawees na ko mën a toleré parce que ñi jàng karaté ci kër lañuy ne, ci genn kër lañuy ne, nekkuñ ci mbedd mi. Beneen bi ci des man ci yi ma gisagun, dossier yi ma fi gisagun, amu ci benn boo xam ni góor ñaak jigéen ñi dañ fay jaxasoo. Loolu bu amee jëduwut warta am, waaye man gisaguma ko ci. Te ci benn milieu lañuy nekk jàng karaté benn jumtukaay la. Du am po rek moom kii, mais benn jumtukaay la boo xam ni da nga ciy defandal sa bopp ëllëg. Defe naa am na ay xale ñu ma mas a dajal fi barab, waaye ñoom ñëpp forcé ni daal la daw. Kon karaté am na njariñ parce que jumtukaay la booy defandare sa bopp ba keroog ngay tëlee. Fañ koy defee nag ay góor ak jigéen waruñu faa jaxasoo bu dee ci dëkk bu mel ni Touba, parce que loolu jaaduwut fudul Touba sax, waaye da cee rawati bu dee Touba. Waaye ñoom milieu biñ koy defee benn béréb lay doon, ci kër lañuy nekk, dañuy tëju nangam fii par ci par là. Bokkutul nag li nga xam ni moom góor ak jigéen a fay daje yoo xooya jàppante ba dóorante ba paddante ba nangamante ba munuñoo yem. Murid pir e dir Sëñ Touba dañu koo junjël, min addul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma alihi lhaada sama rujuhu ila almuxtaadi xabla wusulihi kal irtidaadi. Sëñ Touba loolu la wax, nee na murid pir et dir mooy koo xam ni lépp lu yàlla tere xeeti aada yépp fa la koy bàyyi. Te football ci aada yi la bokk, làmb ci aada yi la bokk, te yépp mbatit la. Mu ni murid pir et dir xeeti aada yépp da ko fi bàyyi. Muy nag bàyyi fi xeeti aada yi bam neex la, sa bànneexu bakkan bëgg la caa wëlbati, nee na yàkku dugg ci diine génn ci yéen a yam. Gone gu juddoo Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xeex ak benn communauté, wala menn mbooloo moo xam ne dañ leen a dénk, wala gardien boo xam ne dañ koo dénk ni ko ku mel nii bu mu fi jaar, nga ñëw ñu ni la man kat dañ ne ma ku mel nii bu mu fi jaar te yow noonu nga mel, demal sensé ji ni nga mel, nga ne ko dinaa jàllata duma ko sensé. Loola dal yaa ko teg sa bopp.

damay faral di wax ni communauté yoonu mouride ñi yomb gouverné lañ communauté yoonu mouride ak ñoo neex gouverné yalla xam nako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pex ak seeni xalaat way communauté bi wax deug neex na gouverné di communauté bo xamni laaji ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñ def ñom man nañ ko defal seen bop woto ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti way ñi neex nañu gouverné nak neex nañu gouverné nga xamni amuñu dara luñu nakarlu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titre français la neena bëggu fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé communauté yonu mouride dañu yomba gouverné dañu yomba gouverné yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te liñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñeu participer yow ya koy dégg rek ñeu participer way way ñi neex nañu yilif di neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mouride sa bu bëgge dinkaane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la te dula laaj lum xam wax la te bëggula xamal sa dara mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way way te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi ki la nangul lii ëppoo ko xam xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee nga ay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom di yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga koo jomb am na yoo xam ni waroon nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo koo jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam li ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ña daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi ko doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lum fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamandi gi day yokk bu la fekkee yii moom lum fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub googu da koy dolli yaru tagi da koy dolli
dara jeji da koy doli maka lum fekk ci yow da koy doli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogu ak mbax gogu ak bëgg lu bax gogu day doli ko way du wañiku mukk day doli ko way du wañiku mukk sidi allah ji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sidi allah ji malik neena yow murid bi nga xamne sa ambition moy adina mune accam mismala mune adina meddu mbam rek la akari dofi adina meddu mbam la rek akari dofi lolou allah ji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sidi allah ji malik lolou la wax yow lo xamni say bayat yep fi lañ ko fekk bako non ah yow ndom ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal Seigne Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal na fiñ koy bayyi kaddu gogu ala bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ni de kon ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yag waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xani cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayiko ci yenn loxo yoyu nga bëgg ñu bayiko ci mom amna yo xamni duko téré bañuko ndax constitution bañuko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu ne ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñima koy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sériñam ci bopom mo koy poukéré wo ndaxum njubum ndaxum mbaxam ndaxum ñiwam ndaxum nango top ndigalam ndaxum nango bayyi ay télé ci Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye talib bo xani moy serigne bi lay titerol di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku du talib bi de talib bo seen muy dem bu maté talibé moy setup serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax tout serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna juk gëna ragal yalla moy lolu ci Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamé ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré a lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lu mu len ton kutubi ashabi akay bayina fi téré bi ni ana téré ya moy sama talibé yi lima warone bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na moni moy sama talibé yi lima warone bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabiy dañ wax nan la yastaqim sillul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deung kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënuko mom kay bant bu bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bu bëggé talibém jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi
señ touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak baye akub serigne lan mo té serigne bi nga xamné mom nga suku djeblu wala sa baye suku djeblu ci mu wola ba nga ñew mu ne eh lima dégg nga diko wax ci resso soy mako déggété wutul benen serigne man señ touba mala gënal bu dé sa baye nala né eh lima dégg bu mako déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba ma ngi fukandiku won ci téré ci Abdoulah rek sama donga yi ma di len téré fi football ma créé len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lolou man na nek waye man len mom man sama yoniwul ci football aram nak aramu ginaaw Seigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbaye seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ño doon dem ni footballé ci Kéré Mbaye bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëg naani bima ñibissé mu yëg ni man yëg naani dem na sétani football té Kéré Mbaye da daw dem seen kër ndax xam na la ko tay fekk bam déme mané bayam bu mu jël ci ni dem kaw dikusu mané bu mu del ci daara ji man kay ko fi meuna bayyi ndigeelal Seigne Touba man na la feba bu mu del ci ni batay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku baxa bax ta yaru ku yiw bayyi bi ku bax la ta yaru ba legui day ñu fi ci sama gam ba legui kon nak Seigne Modou lolu moy li nga xamni mënu ñu ci wona ñak bañu waxtaan tay ndax likul li makkan maqal birab bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah te man awma lulul Touba ndax fi la dekk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma ak mom ñoy bok genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bok ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bok ak mom kër ko mën am jojju dara jana bok mom ab dekk bok lolou mako tanal sama bop mako tanal sama bop ni ma dekk ak mom fi ci adina non la bëgg dekk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal lolou mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sama bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé non la ko topé non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax ñu bayyi xel lolu bu baax amna mel ni mbokk mu ma sa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu njabotam gi ay serigne daara la leen gënkon te légui jamono bi ñu tollu soxna yi fi nek nangu ñu sëri Seigne Daara yi waw xana yow dag ñoo topé mboro nangam nang waxa waxa ko bani gër gëx mané ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgg dégg waye man lama wax dara ay ci mané ko ndax lima wax du dëgg mune mu waw même bu dé dëgg nak même bu dé dëgg waw da nga wara bayé tuddu community daw nangam wax nangam nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam train bu ñew heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñewul heure lay waxal ngir mu defaru ba bo legge mu meuna ñew heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure té ciobaray bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal niko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam kuko def di nga tardé ni mo waw xana gis nga ministre diw daal may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Seigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Seigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotu bopam jëpp ay Serigne Daara la leen jox kenn ci daaru muhti kenn ci seigne mbay jaxate ñoom kenn ci mam cheikh mbay wala kenn ci seigne daaru assane jay
ala kulli ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agne la xub dakar le rere cere yi mboom ba jurul ñu ay waliw mustafa am islam li la wax te loloy deug la xé dakar ak cere yi mboom lañ fa daan rere ba xey jurul ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di len top alors ñini lolu bu ko kenn wax ñini lolu bu ko kenn wax mustafa am islam mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamalek ci ahmadou bamba amu wala njaay nak neena ku aj day bañ ko seen yak sa jooni morom ma fi nek yow moom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numéro telephone ak fi nga dëkk yépp waye dama ni yak sa jooni morom yene fi bokku nek la sa jooni morom yoy ñoom ñepp dañ ko rafetlu sa jooni morom ñoom ñepp ko rafetlu ni li nga wax di da neexul waye dëgg la da neexul waye dëgg la sa jooni morom kon nak mugo man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demb dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg nga waxtanal ma ci muju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab wayjuru abu anifa xisab wayjuru abu anifa wayjuru mu jigen yalla dafa dogal papa abu anifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yag fek dafa wor koru ngatt na mi dem ba yag dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag te ben pom ndogo xajba wala doge xajba bim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom di wax ni suma la tusaluna yawmin an nahim mune ret taxaw ni dootuma bouffé met te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yowmal khiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne daara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne ah man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dok yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot man na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yamin anin nahim ma bëggoon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal khiyam yalla atenu mu ne yëkkat joy ni ko balma mu ne ko xalaatuma ko ba yag mu ne ko lenn de man nako bo nango ma bal la papa abu anifa ni ko man dama bëggoon ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang mune ko xalaatuma ko mune kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diwuma mune ko xalaatuma ko mune ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayel ak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba de waye bis buma de ba luñuma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci keur ge dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bal la yorna sama dom di jigen ci keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mira kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen ji tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñu selmalé timis ñu ni ko neeg de la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ ma may ci neeg bi la né
te soxna suñu may da tax gumba lu lafañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man lolu sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisse bo gisse sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisse mun la dama gumba sa beut bi musta xol arab bo gisse mun la dama lafañ sa tank bi musta doxilu arab Allahu akbar papa Abu Hanifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumb bobé moy Abu Hanifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay walli waxi borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam na man fuma xassé mbacké mbacké mbacké mbacké man dama bok ak ñom jenn dérëd di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé kana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg ay lima wax ci lu bax bari na setil lola te bayyi fi li même bu fekke ni dafa négatif bako fi bu ko deglu dom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalus kërëm ak wooru kërëm yobale fum dal su démé sangal soso lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn kër joxé fa sangalam nañ ko ci togalu blax ñu togalax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamné xeyna peut-être mënta misiré am ñuluk ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sangalus bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juramu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbu ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñaq bop te li ngay lek lu ñu sa ñaq bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu bo wattu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna si man sama sangal si xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ñu ko wayew sangal si la señ bi joxon xana du mom nga togg laax mune aha kay na mom la togg laax sax waye ñu lu ba dama rëcci ma tibbu sama sangal su bop fédlé ko mune ko waw kay gañango tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koko man na am sa bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngen balma seigne modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين ديلو سنن ينن يون سي سين ايميشن بي ني لن دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال ينا بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيو ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndoke leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamati akbar. Ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi dara yi bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wera kanu cheikh ahmed bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Seigne Touba wonu ngir nu sant le ko Yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khayr. Xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñun balma wada'in ila llahi yombuna lol ñu bari dana ñukoy def waye bi isnihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi isnihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga isnu al isnu sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jef ñu nang ko cheikhun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tu bopam daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum nga suratul anfal yeen ñi wax ni dem ngeen yalla bu ñu ne anna dairatul mu'min ngeen yëkëti seen loxo ma ngi leen di déclarer légui man yalla ni wuy ji leen wota bi yalla akum yonentam bu ngeen déggate ko wota ci turu yalla ma mu wota ci turu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sol leen seenu dal te dem wuy ji muni bu ngeen sétantalé wota ga gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par par lo bum la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bum la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam mba nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentum ali salatu wassalam lallahu salama sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama ndigal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon fa wusun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neenama yow Cheikh Ahmed Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh ahmed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhira na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhira dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom dafa ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru lu ko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw téméru ñentel ba ginnaw téméru ñentel ba téméru ñentel bobbi ci la Cheikh Ahmed Bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jëddi moy téméru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam téméru ñentel ba nak taxañal na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharia ak haqiqa te dara lu ci mabbu morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen baganu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tuuru motax way kat bani الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لم بارفي دغ موي كيغا خامني لم بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غا ньоญو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi situ wa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bu ko yalla moy ba nopi kenn da ko commander kulul moom rabbi subhanahu wa ta'ala alquran jundina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanasalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yi lif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñi ni kenn kep ni commander allah la tuddu rabbi situ wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñi ni ciow ci aw yoon taw ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jukk ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom kudul yalla regaluñ dara lu yalla bind mu ni motax yalla jox len confiance ñu len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoo ma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekkuy way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekkuy way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci koluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala al-ummun nas inna an-nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati minallah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñ borom yëkëti seeni dara ja ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal lalu sallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonanti alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégé yalla té ku gëna jégé safara gëna yek tangay wa ku gëna jégé safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégé yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tis mo gëna metti mune gënaaw yonanti nak wali ya ci sus wali ñoo bi ñoo gëna jégé yonanti wali wi ñoo gëna jégé yonanti motax ñoomit angor wi ñokay gëna yek ka yenen nit ordinaire yi ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliya ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliya yi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu ñaan ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lu tal ni deew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiba an-nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad dafatna allatheena min qablihim falyalamanna allahu allatheena sadaqu wa layalamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiba an-nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga ni dedet do ñew rek ni ma gëmna mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni deew we duñ ko ci fell mu ni ma xamé li nak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tayli bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma digal ma def loma téré ma ba du ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan kenn dula ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan kenn dula ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale sun digg ak sun borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu necc seen bop ñu di len tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui sun jamono ji ci serigne ci dara wati nak sunu jamono bi ñu toll mom sunu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba legi amna ño xamni ñu koy wutul lu lay nan waaw talibey kay bank nañ seeni tank waye seenum xel banku lol kay ku ne xamna ko kenn ku ne xamna am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem da nañ ca nek ndem da nañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko du def serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du serigne sepp wala xnday neena bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamalé yalla xamnu ko yalla musta yamalé sun borom ni dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam leni nit yalla yi ñoom la sun borom di nattu ngir lan ngi yëkëti seen daraja muni natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal muni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba aliman bala xamo di yan bañ yan qutbay ak abdali ta at ñu ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwan al amti la aw kama khala radiyallahu ta'ala an husayn musaka mi nga xam lani mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy eskele moy estanceri bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jaamam ni moy eskele yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisse natou bamum lañ ko deungeñ moy roof ko melnum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisson nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal buñ mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax yi ñeug rek nga sam ko xil ba seigne touba sax wax na ni biko yonnou sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khudus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax seigne touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne li abou bakkar ak omar mel ci yonnati bi non ngay mel ci yonnati bi bu yonnati bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam sin mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla nalien lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi jëm ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam ni la en compagnie moy ñan ni ko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañ ñi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent ni ko yi yow groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko ta lolu wessuna ñu seen tuwani ko ah yore marché gis ñu te diko jaay de mi borom bi baraka taala tek mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit da la yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel muni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muni ko waw sun borom neena amna leneen lu ko meuna remplacer moy nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol ni yiñ don nattu yonent yi lañ lay tek alayhi wasalam te lol bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasalam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muni ko bu gëné mum mako yalla yor ruugi waye bu fekké ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yëkëti sa daraja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamar lok ñom borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem santi mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci sunu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi la ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaraku taala tek koko mu dal di xamni nak natt bobu mom fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom di jaayé lolu tabaraku taala motax bo demé ci khassida am nga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amon moy sanima ma sori say bok ni tum rankel ma jema humilié mo do non seen bëgg bëgg mun waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga yanu natt bi sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex na ñok mom door ko ba dem ba ñam jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lu ko wax waye lu ko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahim Nuh setal juroomi yonent yu yimal limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ulul asmi moy bako fir'auna sekkutele bam ni ñong kos ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ulul asmi ndax confiance bimu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko inna la mudrikun ba xam nga ni noni dañu jot raynu musa lum wax wolugu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabarak wa taala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jëgé sama buñu xol señ Touba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqar ci bala ayyuba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayyuba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg leg ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg leg leg leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sant yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sant yalla ayo ba da ko manon lol lol lol lol ba sun borom diko woyé santa kon bi santa kon bi waxuma nak tamtagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso
1: tam takon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ci ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamnako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakkar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakkar inna jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu contane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan nakase al cheikh salim mani nakase mbobe amul bakkar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoño am bakkar waye mom nakase mbu amul bakkar ndax hala waxon na ni sayyidina daoud ali salam mi dana nakase sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci xalu di nakase mom sayyidina daoud ali salatu wassalam ayo ba ali salam yalla daf ko natto mu am njabot am wursuk waye mu nek nak cianta kon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu nan ayoba mom dal tanta kon la rek koko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba ali salam tan wa sun borom jambi ngay tag xuma lum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërse ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xame ab jam fim na am la ñoo xam neena ñi ngi cant waye cant gi gep kat da fekk nu am afiya cant gi gep da fekk ñu am njabot cant gi gep da fekk ñu am xewal waye am la ñoo xam buñu amuti xewal duñ sant de legi nak sun borom ni waaw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cianta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu dima cant yaakar nga ni alal ge tax mu dima cant am ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis niko waaw waaw alalam gi do nga tax mu dela sant da am wursuk rek am ñu xamne bu dara nekul ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu niko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis may na la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolam yep ayoba di seetul dara dara dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundung ayoba continue di cant rek yoonatul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cianta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu dima sant newon na la njabotam gi taxul mu dima sant ab cianta kon la muy sant ngir yalla mu ni ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolu amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ toll dañ may sante ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di jëlawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis kuma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas ten bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw cem ci gasten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis sa jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ku ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi baye mi di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci cere ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko at na ngay daw wala yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga nan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma bi nan man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ba li nga affronté len a dedet yow na cien bi da nga nar cien bi sax fek iblis de man nañ bañu don sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis واو يحيى ابن زكريا عليهما السلام نوكو ابليس فخيله موي داني سي بينتي مي دي واخ يالا نينا يوننتي نينا جار في تخه بو نين وا جامونو جوغي بغا جيبو سي نين وا جامونو وان لين ني سيرين سي نانغام غير بغ رك اتندر سين اوكسيستيف تخنا ni tuumal serigne ci yaral ni len sax nan serigne ci yaq rewmi serigne ci len xagn tranga ngir beug rek ñu won gënaaw serigne ci ndax beug ci kaddu serigne ci recc len ba xalé yi nek seen balaxal mada bañ mën leena nax sayyidina yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di len waar di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam bam niko wa resu susu yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def bam nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis iblis soppliku goor gu rafet gu yiwu mu melni ko bokk mbax fek aw ay dong la yor mu dajé yahya ci sakriya ala bëgg wax mu dajé sakriya alayhi salam sakriya ala bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu dajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu xana gisu sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis iblis é kay kaylin kaylin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yentu yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kaylin mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tour ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngum rek waye bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi li ñi tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen baal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na len ko batay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari yi ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy ma waxat rek ni ma nga raayé fekk loolu sabqul lisan la na ngeen mako baal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax sakriya far ni yahya yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci xiyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ngeen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko legi momit dañ ko terendi baka ci put baka ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni imam ahmadu anbal mi xane mo mujj ci borom ñent ngir yi lim daj limu daj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yag ñiko gënt na gis yonent muni danañ la nattu nattu bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullahi la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni ahmad anbal marawon ci ngirma ci mer yar la daan añé carrière manam suba guni dinañ ko dur témer yar dinañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngol gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ touba dajé ci tiss ak naqar ak bala di nattu yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñam amul fu mu yam munuk seigne touba jomal na mbollem yonnati ali mo salam jomal na mbollem kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam munuk seigne touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako cheikh ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca ndab garab ak muñ faqa bu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waaw yonent sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm buñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ am ñu xani muñ ñoo muñ dara dara dara dara dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu walan tajid li sunnatillahi tabdila alquran la suratul fath sun borom neena sama sunna moy sama aada ci kaw suuf lima aada wo baxo ko def ci kaw suuf na muni moy li moy bo beugé li dama la koy jaay li mu neexon yalla mu may lako comme niñ ko waxe ci wolof yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dedet sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliard yoni jëruko ak mbaxam la ko défélé rek waye defuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaayé bam bëggé may jarbaat ba do mom ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinj ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinj ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé du la mat su ko dé suma sané jaan ji rek ni ku ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne jaan ja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam nga ci la ko nijaay joxon nga ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bo di mul won kasso kel mëna

kera bañ ko ne wa yow dereti Ousmane lo ci xam mu ne xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar batay ma ci taxal saw lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ko am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku lako bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom lakh dari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتين الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران يو كي لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باج لول خم غاني كو بغا يالا لا كو بغا يونتبي لا بودي موريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نييو am ay contacts yu dox sen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër lan yow diw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg la ko bëgg lo far force imposer le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balna ma ma so watal fon wa diw do ñu dimbalé ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yont yalla no muni karak mané ko bam dess doom yont yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal feulé man téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw suñu borom daf leen di boole ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek sétané waxon nako ci waxtani wessu lele nga tour yalla diko sikkat jinne yi xamni tour yalla wi bis bo joxe secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinné yi lég légui dañuy ñew jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinné yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko défé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp man nangam diiw du fay bar légui yaq sa der partout fekk jinné ko def leg legi mu dem satch ala li nit yore sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xam nako yalla xam nako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wi mu yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw
wacc turu yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alayhi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew niko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muniko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wesso jeexna ci yaay upp tiranga ci adina bi tiranga nak du alal ju jalle de tiranga dedet tiranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy tiranga ñol moy tiranga ki da ñu niko ay ni ma bëgge yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgge yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la té ngeena baña wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakatarayam lama waxon waaje ba mané niru sa baye niru jamono ko gën mané ko xana kon sa baye da bokk ndax jamono mo minul nenn ku ko niru niru wo ken mom jamono melul nenn melul nenn sa baye nak bu baxé amna nu mel sa baye mom bu baxé amna nu melal kon niru sa baye niru jamono ko gën wax du yaq la yamu xat xatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak ndand foy foy ak jamono boba beurep boba nafa ndox bel benn bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgga taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wu ci keur ben way ngir ñaan ñu may ko fumu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakan kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khin wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow tereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakan bi mu ñewé ñaan waaji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waaji niko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy waaji we Seigne Touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop waaj wi waaw ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba

dafa spécialisé ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul bati sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki ki dundam gep gep gep def ci lu nakari yalla dundam gep musté def lu nakari yalla waye bu tayamon muy doy waye mu ci mbolam ñim massa jamonontel té di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntakha masna la def ñu yëkëti sa xol ay kilifaam la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntakha waye téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak morom fan la ko jëme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy mu daldi boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab ñana len delu len ci der yi ñen tarbiyu tur yalla yi delu len ci sajada yi ñen tarbiyu tur yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil xol bu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi xaliss la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti

day reuy amna ño xamne dañu xamne sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko ak dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ca sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xuma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wettali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wettali fu mu tollu di wett mukk walli yépp diko wettali wa walli yi diko wettali atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la waajo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li sa portable rek loolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko manam est ce que bu ngeen mën di dag téléphone

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مدام بيسام. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنين منين يوان كسين إميسون بني تدي منهاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ci ñent wax ci jotté ci Sénégal. Dina buñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan delu ci ñu melen yoon ci mawduhaan yi nga xamne baax ñu ko and ak yeen te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ñaarem moy julli tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonent bi ali sallatu wassalam. Bobu nak amna mawdu muy ni tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam. Mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ño fi jitu mustafa ali sallatu wassalam. Yonentu yoy alayhi wassalam laal nañ tuu ci seeni mojisa ak seeni jaar jaar ñu ni waaye li ñu taxoon a jóg mooy yegg ci sayyidil awalin wal akhirin. Mojisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam annabiyullah bu ñu ko bëggee waxtaane ñi nga xam ne ñooy al mu'arrikhun wote nañ ci yennat am na ci ñoom ñoo xam ni irhasaat yi nga xam ni moom la yàlla defaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëkk mu di ko yónni. Am na ñoo xam ni dañoo jël irhasaat yooyu boole ko ci muhjisaat yi. Am ñoo xam ni nag dañ ni dee irhasaat yi bokkul ci muhjisaat yi. Irhas mooy lan? Irhas mooy kiimtaani yàlla di defal ab yonant muy ànd ak moom te fekk yónneegu ko. Nga xam ne léegi bu la neexee nga tudde ko préparation. Préparation bi yàlla di préparé ab yonantam ngir war koo yónni ya muy jëflanteeg moom ci ay xeeti kiimaan ci ay xeeti mujjisa yooyu la ñuy tudde irhas. Kon irhasaat yooyu am na lenn ci muharrikhuna yi dañ ñu loolu du dugg ci mu'jisa. Ñenn ñi leen déedéet axakay ci mu'jisaat yi la bokk. Alayhi salaatu wassalaam bu ñu bëggee waxtaane ay mu'jisaam ay miraakalam ay jaar jaaram ay kawteefam dañuy tàmbalee ca as ndiggante rek waaye buñ bëggee tàmbalee ca ba muy doog a dikk àddina sax boo moytu sunu dund dana jeex te mujjisa yi du jeex. Waaye lu ci ne rek dañ cay jël comme na moo sëj jàll ci leneen. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom nammee indi jamono fekk na booba ñooñ waa jamono di jaamu ay xërëm sallallahu alayhi wasallam dikk gane àddina dëkk bu ñu wax makkatal mukarama. seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lo tax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi way da bokku ci mo ji saatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi bi xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu mi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam ñi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naw jëm ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégeena ma gis ni ñi duñ ay picc mel doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gënal 10 ki moy muhammad rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delowat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé lolou lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñ borom defal ko saqqu sadri ñuy doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé benn ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolou ñaaw diko def lolou naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal di ko koy dindil ci jamono yi ndaw lolou moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkka defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri bi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñe fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn bett mer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ko jëkkale defal yalla bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal nañ ko yalla bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidatuna alima mom saxu sagri fofu lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati denc soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di abu talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye kum ñoom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yoonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injili dana jaar barab sangam dana tok ci wetu garab sangam yonent biñ leen di wax bu ñewé mu dug jamono nangam lolou taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam andek bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escal mu ngi tollok dëkk bo xamni benn labbe ma nga fa labbe bu ñu wax bu hayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ñi di jang bu hayra ñi di jang bahira bu hayra momu bi sallallahu alayhi wasallam ande baytu xam bobu bi ñewé ba escal mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben délégation bu fa jaar bu ne mu ñew saxonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bëpp délégation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci délégation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni nim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj de len waaw yeen ndax duma len invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma len invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci girgi comme moy goné ci say togal ci girgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé mu na xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day gardi girga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot sujjot ci suuf dal di foon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatu fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu muju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonentou mudduk jamono moy xalé bi nga andal xalé bi nga andal moy yonentou mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantou voyage bobu dello ci yonentou Yalla Muhammad Makk dal di ko fay bayyi nangotou la and ak mom pour voyage bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonneegu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaju tang jir Yalla day yebal wenn niir mu ñew tin ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw niir day ñew diko keral du lak ci naaju mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñew fi ndeuk jot rek lay tok waye bu toge ci naaju ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagniko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bo bu ñu xamni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yenent bobu nga xamni ay miracleam la ca bok neena bu masan di dox aw niir day ñew di ko keral mun yenent bobu da bok ci ay mukhjisam nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yenent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu deungal sapesi wala mu def lu nonu ci sapesi mu na muni xana xamulen ni may gisse sama kanam nun lay gisse sama gannaaw motax seigne touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw sans départ rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mukhjisatam mom yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax seigne touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmad Bamba wallahi buma gisut won weñ di la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay Muhammad len do nga tax munuma ko wat muna mani dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay Muhammad ndax luma degon ci Muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alayhi wasallam ay jëm ju Muhammad seigne touba tak ndeer bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji seigne touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobala tak ndeeram jëm fum jëm yobala tak ndeer tak ndeer de ñu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax seigne touba wax ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal wiñ daw ko laal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bo yalla yoni ko yim def mu am yeneen mo ci sa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ri moy biko yalla yoni alayhi salatu wassalam mo ci sa yoyu lañ ci tambale mo ci sa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj da bok ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gi prayer bu tudd mu joge makka jaar madinatul munawara te boba gadda yegul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaarel nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joggé fofu ci Baytul Maqdis dal di dem Sidratul Muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنقل لنا بور بغا خمني مو يكتي أب جامم چه قدية جلكو بيت الله الحرام يبكو المسجد الأقصى مني برب يوي غا خمني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim leme sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngeen ko xamé am ne ba nga xamne agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu ak sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ba gisatul jibril tayit gisatul jibril te agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abou bakkar mu wetti liko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla bo demé ci mufassiruni tawla nga ci ni gagni ni ni al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyidatuna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad ndax gis nga sa borom mu ni ma waw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko lu ñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ni dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ni gisumako wala fu jaay ni ñaari deug du dajé ñaari deug dal du bok dajé ma waxon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañu bok dajé waye xel mu ko lijeenti mo fa dul nek xel mu ko lijeenti mo fa dul nek ni ni ma waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyidina aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko wax te yonnante bi sallallahu alaihi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alaihi wasallam lim ni aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gis na sama borom deug la Abdoulaye Ibn Abbas. Lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonant ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonant mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybi yaag ni xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñi wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuyut guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñuulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci wacc wayam mu wacc sayyidina aïssa ci wacc wayam yonnante sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab min yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla way abbas ab talib day respecte serignam fonku ko doy loko moy mu waccu ko waccu way xamna ni bune abbas gis na sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy sayyiduna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyiduna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu goor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamuk lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi ni yalla bindi lepp paka ci yees motot niko ya man wax la ci gënaaw deug ni yalla bindi lepp ndox mu tang ñu soodel ko mo fi yees ak ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li yek ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: motot ndoxo ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ hiren di ganar bam déggé ganar ni peppet la daw dugg ci bir donc ganar paka lolu ko fenn motax yegul ñaw ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ni waxtane ba ci fajar ke dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma seigne sam wal na la pank ni dege question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ni seigne sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla jigal mom tamit te yeeram ko baye sam te doli jigal ci mom inshallah boba jamono yi dugala dal ga mo def fa conférence ba ñib ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci li man ne rek gaay ciow rek ngo alayhi salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew man suma wala ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ci seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqam ak darajat nang ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam jappel nga ko muy sa kharit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yëkëti loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yëkëti loxo tek ci sa dënd bi fekkon yalla dana am loxo ndax yalla mënon ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sadrak waaw xana du man mala ubbil sa dëgn bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam biko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kero guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sadrak waw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila di sol lila metti won
1: kula ko teggil kan mo la ko teggil wa dakhna anka israk al yusra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam gi ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax di jegal na lako lolou benen wax la lolou benen wax la wa dakhna anka israk allazi anqadda sahrak lima la teggil ni bama la ko teggiligul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci wara fana lak sikraka yonent yoy ngay tuddi muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow wara fana lak sikraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tuddi te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddi te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow musay ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte soow musay ci sukar wala sukar soosay ci soow ngeen balma xawa sa tuti sukar soosay ci soow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikrak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lolou defalumako ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak sikrak fa inma al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé jafé muna muni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna muni légui ma résoudre ko fa inna ma al-husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma al-husri yusra inna ma al-husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma al-husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab fa isa farahta fanzab bul julli ba sel mal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julé ba selmal no am ni ko fansab bakkal yalla tuddal yalla faysa farahta fansab bo julé ba selmal bul ni bëxër ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñeenti raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male wa ila rabbika farqab deug malal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba
0: wa ila rabbika farghab isa farahta fansab wa ila rabbika farghab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ajé ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi wa ila rabbika farghab nala yalla gënal lo nek
0: señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani
1: xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey kon bokku na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gadaye makka ñew mel suma nawara digënté makk ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bim déparé makk jëm madina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy suraxata suraxata ibn nawfal suraxata suraxa ci rabbi wa makk digeeni sallallahu alayhi wasallam genn na makk jëm madina wa makk lañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alayhi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ju andil ñu bop bi rek ñu jox la téméri gele makk gep dal di fex yendo wër ba ngon jot ken gisut ali salatu wassalam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur ah suraxa mom ñen ñi neen nañ mbeurum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlé mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xéjam gaddu jassim ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gëlé man tekina mané ko tekké go dé xana xamo ji ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxé man tekina ni ko tekké go dé mu dal di départ ni day dab yonté yalla muhammad mom suraxa suraxa bi nga xamé dawal na dawala dawala dawala dawal ba di len seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak abou bakkar sayna abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent ba nga dox de abou bakkar diko wër rek yonent bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne ñett li nañu man neena ñuma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kéro Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen suraxata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def mu niko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok motax alquran dal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ya Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla ngi and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien gis no soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir la man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir la waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yakhsimuka minan nas motax mune Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi khari sour loolu ko waxon ci khari sour ndax boba yéfari dañuy ñëw ba tim leen ni Abou Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa biko yalla jiko defal dañi sun borom
0: digalel suuf mu wonna faso sura akhabi
1: suuf dal di wonna faso sura akhabi ba dënd bi di tege ci suuf
0: sura akhani cëpp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji
1: ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man jootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom mu fekke suraqatul wax na deug gennel fasu wi fasu dal ni beug dal di gennat suraqa dal di war fasu wagnu ko wat jimaat makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalaté bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fasu suraqa wi suuf sal di koy wonnat bu dund bi di lal suuf def nako ñett yoon
0: suraqa xamni nak deug deug teug desatul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen
1: yono muju yaronata sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko waye man waxuma na dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug
0: sallallahu alaihi wasallam sun borob suraqa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraqa dal di waru fasam doga wagnuko
1: mom la seigne touba la di wax ci raaya neena saqo suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du dara lul lu daralul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ né ba yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gadaye suraha ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay simtu yol bu magga mag te moy temeri gelem bi
0: wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru
1: naka non yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañal joge makka ji medina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñi wax
0: ummu mahbat ak borom keureum mahbat
1: ummu mahbat mi ñi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alaihi wasallam andna ak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu de senegal mangan lañuy gëna xam
0: wala nga ni geti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak abou bakkar
1: ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat
0: waw yu ro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar
1: o mahbat ni len ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi
0: jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi
1: mune ah xana luddul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi jeuf moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar wax ko ne ko ndax joxnuma ndigal maratu ko abou bakkar ni ummu mahbat musa alayhi salam ni ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bo bu ngay wax ndax do ko do gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci
0: no ne ko nama jox rek
1: ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango
0: gatt ba go
1: nga xamé ni indil na yonnante bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu daldi rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël kelli bi daldi rat gatt bi sow ma nga bare kelli bi fess del mu naan ba mandi jox abou bakkar mu naan ba mandi jox ummu mahbat mu naan ba mandi mu dal di delu rotat kelli bam fess bayil ko fa ummu mahbat
0: bayil ko fa ummu mahbat

0: bal ma def fekke ni montel bi moy nodd nonu ko mo ndax ni dal ci kiyam bi mo ko ndo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax rama la wacce muni amul ben doj wax ni deug mel nañu wala montagne mba garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bok na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañu tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu lu biñu togé ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu yoré ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi dégg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni degg nako abou bakkar degg nako omar degg nako ousmane degg nako ali ñun degg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon degg nañ ko ñun ñepp ko degg ñepp ko degg ñepp ko degg kon bokk na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ben dimbe def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndam li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena sumi atasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi atasbi'u taham fi kaffi afdalil anam daana ñu deg mom la seigne touba daana ñu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi at tasbihu taham fi kaffi afdalil anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñi diko deg mi tib ñam bi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum lolu alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoyu ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom di ko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi qissatu sabi li jangeen ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi japp ti liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligui dal di khatabante ak mom niko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yonnate sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni rebb bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te duy ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci liggi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni tilligi ndax bu mala yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yonent bi taxaw mu ni waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ni kiwel gi day yewi nako neena day nampale ay doom tu delu ci mu ni ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alaihi wasallam lalo salam xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu muni khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mina muni mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewal ga ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnati bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam
1: waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnati sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam bu don sam ben sam bu don sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilugui wax way tilugui wax nak tilugui ne ko amna lu gëna graw lol tilugui wax dong amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xol hayawanadi hayawanadi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade bayyi may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbeutuma mbeutuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonko ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man bu tax wan ma mu'jisa wan ma ben mu'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mi ngad ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeut mi ngi rendi bu ceuk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonent sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gem muné ko waaw bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaron sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci wala meñam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muné ko anta rasulullah yow ya yonentou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nasi sabata aninu jaisin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna leerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ngi ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fum nawara min baramba fum jikone nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yakali jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakka jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadat bu wo ko ba dé yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatu ko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaden du reey je daldi waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal moma na man luma na xew ndel tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom mi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu te arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay toox ak sa kilifa mu nan dessal jox la ngay ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba weññi di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngay da ngay jema silvise silvise ne ngay man nan bo mu ci walla febaroy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadid ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama ahmalu bin niyati seigne touba ni ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena mbollem acte yep yalla ngko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barki yalla netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir neeko wallahi bis nga ñew danañu ko nat nat bo xamni bu fekkenteni daylona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkëtil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yowmal khiyamah akbar imam safi xey suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat nat bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti daraaje mag mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi mbu mag nim solon njit laay mu dindiko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barké lako ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man day waxna ko ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barké lako imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram may ma barké lo ci kon al barakatu lil mutabarrikina mais gistali bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ëkk gu yonent bi tek loxom mën ta yam ak ëkk gu yonent ci gud loxom mënu ñoo yam rawé na ko liko yonent bi tek loxom mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogou rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biiram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wëñ man na ram adina ak li ci biiram

0: طالب بي بيغا سين نيك تي بير كيرو نجار يم دي وره رق رقالي سين توبا نيكول دي ديف تبارك ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارك البارين دي ديوين بركه رك نتي جيلي ان شاء الله تعالى تبارك بارين دي ديوين بركه رك ndaxlan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram daqla loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax am fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barkel barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkel kon kay mawu sam sam kay jëratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk
1: tabaruk
0: ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew mu ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yekeuti pot su ndawse mu yekeuti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonante bi roof ko sama digeenté yaram ak sama cangay li moy sun jawortu bi ñuy def sun jawortu bi jawortu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digeey ma yaram ak cangayam diko suut ñi ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muni ko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yag ñi ni wañe dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am len ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek
1: Why?
0: Sallallahu alaihi wasallam. Fiko yalla tek. Wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam. Man na ram adina ngi ci biram. Sallallahu alaihi wasallam. Adina ngi ci biram. Jereñ nañ ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum ni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam. Ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
2: bu ko jangate ba nopp
0: wa man ban gisse nga may won muy wone ni ban dalil bu wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bu wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam ni ko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba lolu amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mula tuub duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempata ki renam ba ñew fekk len fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ñi xex ak yefar yi julit ñi ñi xex ak yefar yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñuy wax ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jeelal lolou nga dem xexe ukasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppi ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppi ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jeelal nga dem xexe jiko neena nima ni ciass yar bant bi rek mu soppi ku jël ci mo'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jeuk yalla diko yoni la yi jess biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu alayhi salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xare ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé tuuti as ndox dess ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham leede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci ali khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci wali bi comme nim sakki ab limit ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké wali yi la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué na mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut wali loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toño waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fi ak toño ñaari mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak ko toñut ak katli ko gëmut yi dal wali mënugo mom xet li ko ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nepp li won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ñu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi neegi wa dëkk bi ku am soxla bo demé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa demé sax iblis de wa demé man na do wa demé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammel nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow ya rir fi de man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sarte la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal damay wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man d'accord mo nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañu gëm doon na ko misal ci am na nit ñu xam ni ci rew mi waaw seigne modou mbay tam do xam ngeen goutul de goutul melni pitti la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna ma bi ñepp goutut motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutut am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor lu ba duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fumako tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëme ba tay lol lay gis na yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ño gën wali yu yep de waye wallahi wali gënu len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al-bustani sayyidi taifa tasawuf cheikh abou yusuf al-bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam bi wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa do ma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf daldi continuer keuram dem lolu ci yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki rek nak ñewal ko man rabbu ko mu ni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy boromam wala deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj ci sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ximul ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor dama don doxantu ngelaw rentrement ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiyé sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni yim liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax boma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñoo xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne modou nga balma ñemale fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñi ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu awaw liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jasaakumullahu khairu jasa émission bi nak ñu ko faal di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax mi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lu mu sori danañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax gun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor way and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji makoy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangul nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam bo leen yool ba yowmal xiyamat akbar lool day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom doona gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bi ngui wétliko waye yëmuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt seen sa numéro téléphone ba am ko woolé du wërsek buñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yëg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jarnako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew ta jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayeku boole ci da ngay faye ba sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ñu yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bëre bi bu mata def la mu def ci yalla xamna ko ñu leen wax jassakum amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu daara ji ne li rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ka publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mom gisuma ko ki ñako manit diko defit lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meun na ñak wax deug yalla lolu meun na ñak ngeen bal ma yalla mom dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mais li boko defé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé doto am bakkar sun borom dalay gom fasé doto am bakkar la femme dit fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé don boba kat ma ngi lay denk duumi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuugal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision bu dul njub nga focus ci njub mom la ko señ tuba wax bo beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don seen nday nangu nga don eub len na mu ne ko wala tamili l'histoire rasadi nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wa focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yep moy ak njub tu baba wali yi dañ ñu nangu nga don seen nday dañ ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek fam bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumuli wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra ma nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ hadis banena al mar'atu kullaha awra ila wajhiha wa kafaya ila wajhiha wa kafayha jigen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxey señ touba ni ko bo beugé nek fam bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga bolé ci nak nga mom sawlamin wal taqfidi sawtaki momul sawlamin jigen bu beugé am personnalité day mom awla miñam day mom awla miñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon momul saw lamin wal taqfi di sawtak saw lamin ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lool nak def na la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak gëreem soko defé yalla dalay sante fu mu tollu ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi ta'liluhu ghadin jala rikway te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola reey reey reey ak lu ganjaru ganjaru ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënalu ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deugënul ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala ki ñi xani c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënul ci yow nang ko fa ba Wow, the way guy now.

من فهم انت لتيلا جنگ ناسیاں بتری گیا غني أمن بن خو خو بني في تيني خو خو بوب ماي بان ماي ني يالا دي فوت نيوم راغال يالا ني فيولي جيجين ني لول دي خيخ كو لو ام نيرين لا لو ام صلا لا تخاو تي مو دني لو ام صلا لا دونت كين مونو كو نك كين مونو كو في ديندي كين مونو كو في ديندي داخ موك ادينا اندي نيو فيولاسيون بوبو موك ادينا نيو اندي نيو كين مونو كو في ديندي xay nak manes nako jambat bañu moytu bu waye nak lolu soko de jambat ak diko nakarlu bum and ak def lu yalla tere lu haram yow ne nga da nga fi bëgg jëlé relation ñoko fi jëlé moy def yaramu neen taxaw ci pinch mi di manifesté wu la qadrullah wala saman yow kay da ngay yok way wañ ñu wa xat bu gis ndawal xat bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boko don dur bal fetali da nga ko laal boko don tej 100 lu temu lal ko ndax ya ko won ndawal bi kon ni nga wara def moy taxe ba bu xaj bi gis ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci taxel ba bu xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu lal ndawal gi boko don dur balu fetali dana lal ndawal gi ken mënu ko ko te lal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bum yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugenalu ko ci yow yalla deugenalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugenalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugenalu ko ci yow muni kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugenul ci yow nga bayiko fa bul ko jema gendiku bul ci jema focus munoko wala tarumi tahatallahi bila tahati sawjiki taqi sil ula mangi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam ci kanamu yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk da nga jema am ngeureumal yalla te jero ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbub xoti ko jaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñing deglu na goor ñi deglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defé ni mo ca nek fekk nak borom keur biñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawji ki taqi la seigne touba wax sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sun ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom kër bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mo la bind mom la bind ko mom ko neena borom kër bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom kër bu ragal yalla waye borom kër bo xamni bané xam dong na la top borom kër bo xamni ni ngortam do nga la top borom keur bo xamni mala yef do nga la bëgga top dedet dedet sawji ki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawji ki taqi la señtu bax li borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon ragal yalla gu bu fatani
jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron tassallahu alayhi wasallam neena won ittaqul afi nisaa fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha fi nisaa fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqullaha fi nisaa ragal len yalla ci jigen ni muné ko muné ba ngeen len di labat tan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu tan yalla ngeen yobbu won mu don seenu tan ko fi yansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ len koy may luñu jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko motax ndaw ci dagan len ndaw ci dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw ci ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam wax mune ndaw ci li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek so loxo kenn dula bindal bakar ba nupp bindal la tuyaba boole ca luko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaram ndaw ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox nako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuyaba tecc wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimati llahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tiyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtan ba yegg ci jotté gi borom keur di jotté ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom keur bu jotté ak soxnam way ndaw tiyaba juri sahabatu kiram ni ko ya rasulullah banex bo bi banexu bakkar ni ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defone fu deugul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defone fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba muni nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mune wa d'accord na man yonent bi ni yeen gor ni am ngeen droit ci jigen ni am ngeen ci droit jigen ni dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeena leen yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wonna alaykum de ñoomit am nañ droit ci yeen de ñoomit dañu am ay droit ci yeen de wonna alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitahamihunna yene len yoral dépasse yene len wara dundal fitahamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wér dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu la lijay am kay lew na la té digeen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko ak seeni borom kër digeen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari ad do nga lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey
ndax amna fañ sañu téré mako dina amon na fañ sañu téré mako waye mayna ma djog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fatahamihunna wa kiswatuhunna sala sam neena yeen gor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox len ñi lek droit wu di len wad bu la ne teggil na la konda ay li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi fi kenn dula ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko dayli lu ci nek yonnata sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma min qadrikum fi dolem toll fi dolem toll waji mom ak kaskara la manam kaskara la manam boko ko xébal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sama morom yaangi sol ay mbassé ris mom yalla dogal na wax sala manam nangou len dogal yalla ba kérok yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggéey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagané anam yi sari awax est ce nak respecté nañ anam anam yoyu lolu mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggéey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaq ba nga xamni légui nit ñi bo lay wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi tégg l'islam ne ci lenen ñoño tardé ni fi baye l'islam nek ci lenen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ni ng ko mané ni ng ko mané bu fekké ni man mu ko dëkkal fu baax war du ko ko day lu baax jox ko dund bu baax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mi ngi lay xaar dé ba mel la ngay xat même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamnako yalla xamnako de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lo lekkon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kero wallahi bayi sa wa keur ni dund werayan yow bo fi joge dem ci restaurant ba commander lula neex ni dund sa nice ma legi nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi taqi saw jiki taqi saw jiki taqi rek waye borom keur bo xamne la yalla xam doyna muneko wal tahlamu an jiada niswati fitaat al aswaj dun miryat muneko ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen di am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatu al mar'atu fil islam da nga beugé nek jigen di am personnalité ci bir l'islam muneko nga xamni jihad ci jigen jihati jigen muneko moy top borom kërëm jihati jigen dem ci front ba
di défendre l'islam di défendre l'islam di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu nek budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen moy jihad ci jigen jigen ji taxaw borom kërëm réussir muna mu ni jihad ci jigen ak ngok wal ta'lami anna jihad an-niswati fi ta'atil aswaji dona miryati neena man seigne touba limi wax werante amu ci ci kuma ci saka dona miryati jihad ci jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mo ne ah gor ñi lay ko len taxaw yi buñu jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni na ngeen ci set ñi nga xamne ño mana tax nga saji seeni xef moy tax ngeen mana saji seeni xef set len ci ño xamne dana tax ngeen mana saji seeni xef ci ñom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa set den ci jigeen ño xamne bu ngeen len takke dana tax nga mana saji say xef ci ay moromam ya nga xamne lewuñu la ñoñu nak man na doon kenn man na doon ñaar la la gis goor go xamni genn jigen ji mu am day nako seuk mu meuna sajj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigen jogi dey ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meuna sajj ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigen dong meuna tax mu sajj ay xifam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba ma taaba man ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masalna jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution mu trouver ko solution waye xolal bu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew bu re ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaaxle amna moko indi solution mom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu beugé sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo motax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokam jigen ji kep moko manalé ak moko mana manalé ak ay bokam jigen ji kep mo meuna dox digam ak ay bokam kon ma tabalakum mom le alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon wuru tane xam nga lo sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'adan niswati kitaatil aswaji duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sant rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haq koku mok yalla la koku mok boromum la tabaaraku wa ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma nga lay denk yow soxna fend djub muneko bo gisee manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci buntu borom keur muna muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf mun waye borom keur sa bu ne cim yalla ni cim
xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy tawjiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni tawjiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax de tawjiki taqi lolou taxon nga daan gis mag ñi yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna yi yor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom moy amna lutax mu bu ko denc ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñ ta wéfu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nit te yeen dong yeen ma mëna trouver solution yeen dong ma gis te soxna so xamni yalla dana ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga noy defal ak may wacc ma japp idda ma japp yidda bu sama yidda maté nga dem takki koké gor gui niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan dégg kilifa yu bari fi ñu naan dañu tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dédét ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamut la ci biir da am ci jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci biir ñoo xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolu amna mom amna ñoo xamni takk nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolu deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa mu ni ma ñaara koy def ñaar boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay wa kéro lool la ma ton mo nek waaw goor gui tak lo upp ñenti soxna te l'islam mom téré ko mu ni ma mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay mu ni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay saay l'islam mom sharia xamul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neena ko may nalako lol kay gene amu ci waye nak du tax loi bi mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct munima ak kan munima akup say bu top no borom sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoñu rek ko fi def boromu sañ ak boromu chaay muni ñaar ñi do nga fi eppal ñent kat borom sañ bi sharia xamul sañ sharia xamul sañ sharia lu xam moy loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko ma tabalakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yan khifu ala tadil fa waida min ci tilé ko nu len neex ñom dal ñoo gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñoo gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tuub duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 sallallahu alaihi wasallam ne ko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax dis yoy mu wax kat bo demé ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako
bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badjanama nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamné aramuñ la dagan nga takleen ñi dess lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi ci dess wa lolu yonnata sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma ta balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égal 4 ki 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku ku len deglu sanku yalla yoni yonante bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day feele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonante bi mo ñu firi alquran yonante bi mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am ba ñeen amna droit ba ñeen léla gis ci ko xamni day xamni sax mom borom keuram gis na keneen kum bëgga denc te suñu ko ndax ñent ni mu nangum ñu yewi ko mu dem takki koka lol day piyaba ju reey la piyaba ju reey ci nek waye nak ñiko nang bari wul nak ñiko nang bari wul di motax lu bax bi ñepp koy nangudi ñiko nang bari wul de rawatina ab sénégalais nak amna ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom keur te jur nañ ba saat lu kenn musuko xam ci ñom kenn musuko xam ci ñom way yombut nak yombut di ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekkene da nga takal sa borom keur soxna wala nga présenter ko soxna su bax mu takko yalla dogal ni soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenter bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek sétanal tuuti rek wala njaay neena setan daq ci ndaje setan daq ci ndaje bu fekke ni ndaw sa da ko giri giri bu fekke ndaw sa da ko giri giri ba xamatul fum ne muñal tuti rek giri giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yakku fekke da ko giri giri muñal tuti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yakku bu fekke ni nak defa ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessul won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la koku nak yow la koku nak yow la ndax ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de koku neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asante te kete def nga diko def waye nak ah ni l'islam bañ moy nga manifesté wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga niñ ko mëna waxé manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ñi ko way yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abu Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha doomi Abu Bakar pourtant re boba ay wujje ma nga fa waye wujje ni kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax
waye lutax mu jeng mukk nak lutax mu jeng mukk jigen ñi ko ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha bokk gisee jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mum lay woyé bajjan mbien bajjan mbien sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mum lay woyé bajjan mbien boko gisee ni ndama yegul njol ngeen balmu ndama yegul njol radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul njol mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha waye ndax yaron sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la am ngeen ni du banex rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbuha bi ni'ma waxtu wa xame ni yalla neena eskey demele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey demele ko ci soxnam neena yalla ni eskey demé ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham ndax mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham mu ne cham bu ne waw goor mu ne waw goor kon waw goor yi yalla mi ngi ko tek ci waw goor yi borom keur waye chami yalla mi ngi ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi bu len ko fatte de yeen goor ñi sawjiki taqi goor gu ragal yalla fexel len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxon niko ghullil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa hal ma goor ñi ne len bu fekke ni gem nañ yalla dañuy gattal seenu gis bu ñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ne mo taxon yalla sakku jigen ñu la romb nga yaakar ne ya tax yalla bind ko mu ni waxal ma goor ñi leen buñ bëggee mucc buñ bëggee mucc na nun yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim nañ yamale seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim nañ gattal seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim nañ yar seen banex yaqdu min absarihim nañ gattal seen gis ndax askalahum lolo gën ci ñoom mu ne leneen lu ngeen fi def nak yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takke yalla xam nako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xam nako lol mu nga suratu nur mu ni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihin wa yahfasna furujahun wa la yabdina sinatuhun ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihin yamale len seeni beug beug yaqdutna min absarihin yamale len seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo sa beug beug da ngay sol saw dal teeti sa xaritu manam sa xaritu benn bakkan
xarit benn bakkan moom borom këram dooleem tollowut ak sa doolay borom kër, nga dem seeti ko mu ubbi la néegam, mu won la armoire yi gën a rafet, yére yi gën a rafet, takkaay yi gën a rafet. Boo dul kuy sàjj say xif, boo dul ku jamale sa bëgg-bëgg, boo agsee ci kër gi rek ay ca commencé fonki, commencé funki. Sa morom yi am nañ lii, sa morom yi lii, sa morom yi laa, sa ba leneen mën a xew, ba leneen mën na caa xew. Kon nag yonent nee na bu fekkee ni gëm ngeen yàlla, yàlla nee na yaqdut na min absaarihinna, da ngeen di gàttal seenu gis ndax ngeen bañ a gis lu ngeen bëgg te du ngeen ca mën a am. Seenu gis sàjj leen seeni xif, boo duggee ci sa néegu morom mu naa mu ni sàjjal say xif, lee nga gis fa loo bëgg te doo ko mën a am ndax sa borom kër amul doole ja. Yaqdut na min absaarihinna, waaye fas na furoo joxunna, te nga woddu bam dëgër bëgg ca loole sa borom kër munu ko am, mu naa mu ni bam tax nga tasal sa kumba si koo ko wërta tasal ngir war koo am wala ngir bëgg koo am. Waye fas na furoo joxunna, tas kumba na nga ko takk bam dëgër bëgg ni sa moroomam yeeg ñu am, te sa borom kër amul doole wutal la ko, mu naa mu ni bam la tax a tasal sa sër bi koo ko wërta tasal, bam la tax a tasal sa sër bi koo ko wërta tasal. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ستار بي ستار بي منا من بوكو وان كين كود سا بوروم كير ناخ لي لا نيس بوروم كير بو خاني لوخوم جوتول غناوم يالا مايكو جيجين جوتارو من واي نك سا بوروم كير لي لوخوم بي نياكا نياكا جوت غناوم بوم تاخ موك nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waru ñuko gis mom borom loxo bu jitul gënaawam bi do nga ko saña gis. Wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha, xana li nga xamni ken mënu ko neub tar bu ken mënta neub, tar bu ken mënta neub rek ñu xana lool dal, lool nga xamni ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar, tar bi ken mënta neub kuko xol yaay am bakkar, waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol bëgg goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar de fer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt fat bëtt ba bëgg goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf, ba bëti góor ñi la xoolan yépp jeex ci kaw suuf. Wala diina sinatuhunna ila ma saara minha, ah xanaa du la mënta ñàkk rek la wax ni mënu ko nëbb taaru xarkanam, kenn mënu ko nëbb taaru xarkanam, kenn mënu ko nëbb, waaye leneen lu dul taaru xarkanam mënees na koo nëbb, même bu dee taaru gannaaw mënees na koo nëbb. Mooy lan? Alquran nee na na nga sol lu jot te fatt te yaatu, mu jotee fatt yaatu lu bari du feeñ, na jot te fatt te yaatu. Yonent nee na li ngeen di jël li ngeen di sol na jot na fatt na yaatu. Wala dina sinatuhunna a ila ma saara minha, mun wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna. Mu ngoog li ma doon wax ak ngoog, bu ngeen solootee bay génn, bu ngeen solootee bay génn na ngeen jël muuraay teg ca kaw. Bu ngeen solote bay génn mu naa ma ni muuru leen, muuru ba xar kanam bi rek des ci, wala dina sinatuhunna ila li mu'alatihinna, sa taar bi sa taar bi lu mu rafet rafet mu naa ma ni bu ko jombale sa borom kër, sa taar bi lu mu rafet rafet bu ko jombale sa borom kër. Waaye jigéen ñu bari daa mel ni seenu taar jombale nañ ko seen borom kër, bala ñoo taaru daal dañuy génn ci mbedd mi, bala ñoo taaru daal dañuy génn ci mbedd mi rek. Waaye taaru toog ci wetu borom kër yi, ah boo nee benn bala nga ni ñaar, jigéen ñi daal moom sun borom nee na wala diina sinatuhunna ila li bu'ulatihinna, sa taar bi bu ko jombale sa borom kër, sa taar bi bu ko jombale sa borom kër. Xam nga léeg-léeg nga gis ci am jot bi njaay moo xam ni daam borom kër bu ñaawa ñaawa ñaaw ba mel ni mu ngoog mu ni waaye bu ko jombale de, bu mu tax nga jombale ko ko de yàlla ko dogal rek, ginnaaw sëy ngeen moom yàlla ko dogal rek, yàlla ko dogal rek.
sunay deg ci seigne mustafa si ko cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu kharamu lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm musna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñep ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muni ko xolal yow tar bi la yalla bindé ni mu ñaawé na muni ko way and ak lolu lepp ma ngi koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñu dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñu dajé seen borom aljana rek lañuy yowo ji sant ak muñ ah sant ak muñ waay leg leg jigen ni yalla may len borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong ngako wara won mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bolé ko ñun kuk ri bay njaay ah limay wax ñi nek bitim rew etali xamna jombul xamnañ ko bay njaay ponkal mu toll ca kaw ponkal mu ri la te ñaawle bu ngeen ko fi gisé rek moma bu ngeen ko fi gisé rek moma bay njaay ngo ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn mune fala yukhayran khalqalah wa man yatakhi shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa mune yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaika bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali mune amune couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yukhayran khalqalah ni la yalla bindé bu ko soppi na xit lay leen nga gis jigen jo xamni momit xam jobbe njaay la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayyi ko nonu amna goor go xamni jigen gi melni yow dong lay wër yalla xamnako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen gi melni yow dong lay wër kon nak fala yu khayran khalqala fala yu khayran khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bindi couleur bi la neex nga len defal na muy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxon mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma oko niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma seen defalim njol la nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala yibre digen ñuko man kat sama karay fefi beug yépp da roof ñu wax mu ne ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax été sax ñu ko xamni yalla bindal nako lamiñ wu taaru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer yi mu jam ko ca boy wax muy leer leer yi fa khadra allah wala saman fala yu khayran khalqala hmm
musuma ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran khalqala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah subhanallah fala yu khayran khalqala borom ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga perte nga xam nga ni yowmal khiyam rek nga koy xam perte nga perte ay nga lo xamni yowmal khiyam rek nga koy xam ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xamni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di montelo ay xif ni saytane len di bëndelo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sax buñ amé ngenté té bëgg xéss bala ngenté la dans un simin di gëna luñ koy def moy ñaral ñaral mané min dé ñaral man awsub la ci xamone ñaral awsub la ci xamone dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamone ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni wa baxna ñu baxna ñene ku ko def da nga perte perte nga gu réré jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awal min lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna taqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirina yi diyenul muhajirat yalna len yalla yeureum al muhajirat fil islam yalla ni len yalla yeureum mina mun man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni weni musuma gis jigen ni topeni ndigal muni gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muna muni ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep ken ku nek man fa bi nga yoron dang ko xoti daldi koy tambale ci sa bop sang ko mu daldi wacci wuti sa baat ñun ñepp ñu daldi muru ñun ñepp ñu daldi muru jigenul muhajirun fil islam al muhajiri al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñu gëmul islam ñoo ñoo topal islam ñu xamni bu doon fu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañ leen fekk ñu rot wala ca Allah ba ni taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet daldi koy laxaso ni ndigal yalla mo amul xaar amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali di ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj de neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aramut yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali moy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel deku way nga ni eski dal di wagante ko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur saw yaram même texte bi la même yalla ji la même téré bi la lutax nga gëm li wedd li ci dess do am lay ëlëk do am lay ëlëk motax sun borom takkeni fama jasa'u man yah'ala salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yali muna muni sak pay ëlëk yowmal khiyam muna muni dara dul gatcha rek muni ta adina lay tambale gatcha gi fi lay tambale ci adina gatcha gi fi lay tambale ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fi al-islam personality wu jigen bu julit ci l'islam la femme din la femme din sun borom neena tabarak wa ta'ala ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغون يلوت جادوت تي جليت بو غور با بو جيجين يالا ني دا ويخ nga ne fanan c'est à dire يالا ني دا نيول nga ne fanan c'est à dire يوننتي ني دا ويخ nga nek fanan c'est à dire يوننتي ني دا نيول nga nek fanan c'est à dire مني لول داي دغونوت لول لا سون بروم واخ تبارك وتعالى نينا لول دغونوت دي لول دغونوت نينا بو يالا خسيني ني لا بول اماتي سوا bu yonentene ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa te seen soa kat nekku ñuko fenn lu di jëm wut ay référence yu bokku te yalla ko yonentam
moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen ni ko leg ni la l'islam wax mun waye jabari seigne diou nangam wala soxna seigne diou nangam wala keur seigne diou bo fa deme bul fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañu jema jox reference ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba bim defone systemu ijaba bim defone moy keur gi day dag ñaari kees kees goor ñi kees jigen ñi dal ni goor gu fexé ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li nga am do ko wut adina do ko am alakhir xam nga ñoñu mo gis ni duñ gis jigen ñi xam ni legi jigenu kesse fe jigenu gooru kesse fi legi nak buñu démé ba fuñu dëkk waye loolu mënatu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi mur yaram yi way nek ci kër sëñ bi ba nopi raw ma tel ma rajax lool dara jëru ko dara jëru ko dara jëru ko waaw sëñ Modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5h dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxone mani tay rek kon na dal di téla tambali rek ñu waxtaan tuuti ci li nga xamni moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigéenu jullit ci l'islam ndax mom moy genn walu société bi personnalité wu jigéenu jullit nak moy mo comporté wo comportement wu jullit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeen nga dégg jigéen ñi nga xamni néna ñoy dañuy xex relation biñuy def jigéen ñi nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarallahu wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci Senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw dégg gi rek mo ñaaw dégg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak dégg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam da nga nan bisub def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbedd bi bul massa def yaramu neen ci mbedd bi kenn mu ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew wal yas billah wal yas billah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu gis ndawal gi rek xaj dal bu gisul ndawal do ko ci deg waye xaj bu kif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbéddi mënu ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen ju sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbedd mi tani jamm do ngay am tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasso ye na rafess rek kasso ye fess rek waye ko lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi biñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction legi ku leen neex ñu tuumal ko ko neena bok na ci ñak sens bi ñak jigeen ñi ñak sens legi moy legi danaka do gis mukk auto bo xamni benn borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigeen ci mbedd yu balé ko legi jigeen ñi ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jëkkoon romb na ma rus na ma romb jigéen juy dox fi mu nekk ni lu ma la xam xam nga nu may defee làmb sa poos jox la paas rek waaye kaay mu yóbbaale ci sama oto ah yàlla bu ma ko yàlla nattoore xuma kañ la te loolu rek leen ko yóbbee nag du dara lu lii rek waaw yàlla bu ma ko yàlla nattoore dama mas a jóge Dakar ba tollu Ndiarème wàcc ci jumaay Ndiarème bi julli takkusaan ma ngi gaare ci buntu kër Seigne Sali boobu jàkkaarloog jumaay Ndiarème gi maanaam
kër gi jakkar ak jumaa ndiarim la xuma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tegon dal kuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa neew mais seigne sali wako defarat fofu ni ma garé fofu ci buntu bi dem jéggitali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu kër bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñoo ñëwé ñu ma dama bëggoon nga yobale ma touba mané ko ñaara ngi ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax na wax deug yalla touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ni ma ah lutax mané ko jamono kenn taxut

Masalan, jamono ko, jamono la. Te loolu mënoon naa ñàkk. Jigéen kenn waru ko woon a romb muy dox, nga romb ko fa te yóbbaale woo ko. Ba ci koñ bi ma dëkk de damay xëy di romb jigéen ñi ñuy dox, waaye xanaa may leen paas rek, waaye yëgal ma yóbbaale la. Ah, xam naa de circonstance bu garaaw a garaawee tax mu am de, moo tax maa ngi ñaan yàlla ma ko yàlla nattoo rek. Mun laaj bi tàng tàng tàng dama lay jox paas te bàyyi la fa rek, ndax jamono ko laaj, jamono ko laaj. Wolof Njaay nee na kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow, kuñ dul moytu dal moytu yow. Ah waaw, ginnaaw jigéen moom am na ñeme yàlla gutal ni boo ko doon yóbbaale bu ko neexee mu kalaambiitu la. Ñu la Aïcha yaa ma ko def ba kañ ba kañ ba kañ bala ngaa niim ba génn ca wala ñuy indi ay prof balaa loolu lépp feeñ fekk yow wëree nañu la addina bi dara jëru ko dara jëru ko. Yonent moom fi mu digal loolu yonent moom fi mu digal loolu mooy seen alal rek. Yonent nee na képp ku ñu laaj sa alal lànkal. Ah bu ma lànkee ki ma ko laaj bëgg a xeex ak moom mu ni futtikul xeex ak moom. Ah bu ma xeexee ak moom fa rey ko mu ni mu dem sa war a. Ah bu yàlla dogalee mu rey ma mu ne nga dem àjjana. Ñu ne ah mu ne waawaw man maata duuna maalihi fa huwa sahib bu defaa ndar sa alal ba dee mu ne àjjana nga jëm àjjana nga jëm. Sénégal gi nii gaa yaa ngi rey nit ñi rek ci seen alal yi ak di dagg seen loxo yi rek ak di leen gor ci sero ci sero. Nga naan damaa bañ ñu jàpp maag su ma ko reyee man la ñuy jàpp. Eew waaye ndaw yow da ngay bañ ñu jàpp la ba seetaan ko mu lor la lor sa njaboot. Moom dem tëdd ci kaso bi ñetti fan ñu lijjanti ko mu génn. Yow doo ko def nim la nu raw nim la naroon a def dem tëddi kaso. Boo liggéey ñu lijjanti la nga génn. Nga naan damaa bañ baax na. Yonent moo ko digle sallallahu alayhi wa sallam yonent moo ko digle sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle. Kon sëñ Moudou ñu jamone fa waxtaan yi jasaaka la waxee rek jasaa yi. Wa salaamu alaykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alcorane ni li yonnou sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alcorane la na bu ma djumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek classe maase ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñom jigen ni adina yi yawmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigen bu sañon du wujje ko ko dak jigen bu sañon du wujje ko ko dak mukk mom na koy faral di wax jigen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dak bu ko gëné rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji wi dakke wa ni ngeen ma bal de ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu dakke wujju buñ andé fuñ jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa dakké buñ andé dem fenn mo koy jitu ci kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn kenn kenn wa soxna de ngay nawal ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Gall ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xamni ñom wëlëré wa daara ji lañ wa ak ñom soxna ndioba ciun ñom soxna ndioba ciun ñen bal ma de ñen bal kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujjek seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk leen mo lepp de ñi seen wujji dañu am lu leen nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom de yowmal khiyam kenn du fa am lo nakari bo gisé tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaus ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala darus salam legi ki nek darus salam du gis ki nek jannatu firdaus ndax ki nek jannatu darus salam bu gisé ka nek jannatu firdaus mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebatu bëgg fa dem te aljana lo mebat yalla defal lako motax biñu gisante motax biñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan waye bu fekke na ngay kaf ci ay tiaxan ndax li wax dara du ci deug dara rawsina nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëme manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañ jëme seen comédien waliyasu billah ñoñu moy lahu bi ñi def waliyasu billah buñ delluul gannaaw man leen la yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñi def deugunu sa bo leen laajé ni leen waye li ñeen def te deugunu lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégé li xalé wax bégé waye ñun dañuy bégé rek waye li mom graw sun borom néna ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té bo le né li ngeen di wax aram na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci jublu te joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom néna sa bo leen ko waxé xam nga luñ la waye ñun dañ doon kaf dong nak dañ doon kaf rek ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نقول

yokkat bul tayal bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox serigne touba neena bu len deglu serigne sey yaq rew mi serigne touba neena bu len deglu waqdimhum waqdimhum lillahi gis nga lillahi lillahi do nga ci am jariñ nak waqdimhum lillahi lillahi am jariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo leen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lo leen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lo leen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi muy na nga leen di siyaré ji ñoom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lool ma ngi lay digal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gënatu leen jëratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen ew waya ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wali bu borom faggu ak wali wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam nga ci yermadeem je ci eussel ca ciosan mu judduwale ko nga xamni mom meme bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale waye mom ci bofum mom mucci na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa judd walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamné borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dutu ko amati wilaya gi day delu fam neewon mom la daan misale ni melni waji ñew digasup ten digas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabul amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy wakali dé wala bu ko wakali wut suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge téen ba sakkat dootu am ndox

0: bokut ak nak ki nga xam dafa jiddu wala wilaya koku la misale won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ki jiddu wala ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu jiddu wala wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wat ko jang sharia pek ko sobu yonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xam ni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci bir mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba kamis li seigne touba mom ken munatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne moussa ka ne walli day walle sang day sangé ci musaka rahimahullah moko wax waliw day walé sang day sangé seigne touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoy waliw yalla yoyu xarit yalla yoyu bu lañ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbaal xawma ndax señ bi da febar wala nangam nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo toll buñ nané ba dessal barkelu ca buñ lekke ba dessal barkelu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew gané ci ko ñi wax soxna nday wad ab jigéenam la feulé ci Dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ceebu jëna ci nek ceebu jeun li xalé yi wax ceebu jeun penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeune ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yenen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa neewon ñew sukk fi mom muni ma jet mustafa de mal fete ki ye ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi muñ ni ma lu tax maneko imam khassali neena man akala ma al maghfur ghufira lah ku bokka ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num defa dank dank ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bokk ak mom bam jog ma redd sama loxo mu wër ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xew fa la xewé won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku leen deglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yakal la rek yakal la rek ñu naan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa taxé mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn mën nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tuddu am ñom ñoo xamne bala ñoo lek bala ñoo ilaahiri ilaahiri kon al barakatu lil mutabarrikin sayidina imam shafi radiyallahu ta'ala kera bimu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonent man na feñu ahmad anbal wax ko waye dedet imam shafi la yonent bi feñu niko waxal ma imam ahmad anbal neko dañ ñu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yow mal xiyam dañ ñu ko ci yëkëti daraaje ju reere yow mal xiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena jamono ji li ñew dañ ñu ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dañ ko yëkëti daraaje ju ëlëg yow mal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam imam ahmad anbal biko talib bi waxe lol dafa kontan ci liko imam shafi wax dal di simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe dal di simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talib bi dal di jël simis ba dal di ñew njit lay la dal di ñew bim ñu ñu imam shafi waxnako imam ahmad anbal de mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay gëgnal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu di la lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door lako dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi door ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikin barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe khalifa day naan desal jox la nga ni waaw tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami tur yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox mi lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jeex day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may ko bolé na lak baynal kahwa ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ak jinni la cheikhul bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yahsala min ibadihi ulama sun borom neena waram xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfuul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla ko amani sukar ko ko sotte ci mso bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti innama yakhsala min ibadihi al ulama wal amilun al ulama wal amilun señ tuba ni fa innama ijlalu alim al amil ijlalu rabb al arsh fi ma qad mukhil kep ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jefe xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbistu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mbaxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon gina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xale yu daan jang ci xam xam fele ci man ci dakaru seen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yengutu ci walu or wani téméri jinni jox xale ya ni bu ngeen démé jox leen nako señ bi neko nako def ci daaram jox na xale ya ko wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreem waye jéggal nako bam déné mom ngor sa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ né buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawudu subhanak yoyu lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa dello xaas bi ni ko néna mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xamni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu dello ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munuma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggéey fay la 5 millions 500 sharia da cour ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga dello ko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam du ko xamé wul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jëre jëf munima jëre jëf liggéeyal nitu yalla bu bëtam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da daan def bu togué sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonk ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñu fa di dis aajom ngir beutam dafa xonk yenenbi day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal bëtam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo faju hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allahu fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ciang mom ba aja ja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aja sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aja yow xam nga yalla mom aja jëm dox dana faju yow nak man nga dox aja te du faju sax wa yalla aaju dim dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mek addi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy sëriñ ci gëna bax ci ñun sëriñ ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye sëriñ ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom sëriñ bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox olieka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko moone boko defon rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sey yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi eppele wul borom deureum bi lu toll ni tiyaba ci deew wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du denji dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len ñi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diemb rek ci ben radio di nakarlu evenement yi ndaw ndawani am ci biir dekk bi bu ñewé li xew jumaay touba ñu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ni bu len njay allu bu len tabaruj moy wane seenu tar ci mbedd mi legi ci bir jumaay seigne bambadja fa lañ koy defé tabaruj ci bir jumaay touba lañuy tabaruj legi even ma yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu gor gaddu seenu sijada ñew digeunte barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne salim ak digeunte barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne fallu digeunte barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne touba ñu lal fa astajada goor ak jigen banku ca la qadarullah wala saman lol ken wuro ko setan di sinab nak bole ci di sinab de bole ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop Seigne Touba malaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digam ak tok ci kanamu Seigne Touba yow même bo gisul Seigne Touba war nga gëm ni ñi yalla may batine ñep xam nañ ni sa boné tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba boné assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di si nak and ak xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur même bu don sa borom keur sax da teggini wul waji même bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggine même ki nga andal budé sa borom keur du ay teggine la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di si nak nak Seigne Touba ci ndjarim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe atten dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah waaw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar leen Seigne Touba wagar leen Seigne Touba duy teggine de duy teggine de nek ci bir jumaay Touba di sina baka takalo subhanallah tabaruj bu kenn xamul lim doon tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko ko weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanu Seigne Touba di ko fa defé na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek roti sama xel dug ci bir waxtani mané kon liggeel nitu yalla la ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamni mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonentibi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeyel dima indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالماني مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري واي لغيل بنن نيت يالا با مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netti li Seigne Mbaye Touré ñiko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talibé Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talibé neñu mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talibé ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dalal alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw mam cheikh limu wax graw na de jaamu yalla ak nimu toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye di nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbali ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doo ko liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal kii segu 1 million yow nga ñew mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbaalu bax lu yëg ni defoon nga ko mu am intention mu amuk bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len benn bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom benn fuk aduñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiq lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal ko ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addiyal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba yow sun borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan wa rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi subhanahu wa ta'ala dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi subhanahu wa ta'ala borom neena wa ja'a min aqsal madina رجل يسعى خال يا خومي اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامونتك يونت يالا موسى يونت يالا موسى نيت ني امبليكو خمونيكو te mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëkk ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku jub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi ni nan ki moy doomi makhureje geey nak yibre geey ko jur ñu ni ah makhureje geey mel ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci dayuram ba mi xam la yonte yalla Musa newul Musa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la présenter yonte yalla Musa waye neeku fa nan Musa ay doomi diw suñ fallu neena doomi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom légi jigen ñi def ko ñeex mom bo leen joxé jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxé xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñari wala ñariñ la bari wul donal diw rek donal diw rek wala laal niin ko laal mu niin donal diw motax waji bi ñewé neeku finaan Moussaay doomi diw ak Moussaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulena laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran wa du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa conférence bam ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoraba yemuñu ca ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa sénégal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara ina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa senegal yeen wa université bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye baye na ko ñen bal ma dengit fani dama don tejbital goni mo tax fani sama lam ñu taq ñen bal ma de dengit khila adkhulil janna khala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way aka neexon way wa daayira ba aka neexon wa association ba nga xamni ñoma don fitnal di ma gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba aka neexon ñu gis lima nekké tay aka neexon wa senegal xam lima nekké tay kañ don jabu lycée ak diko tuumal ak di wax luddul deug aka neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako don jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi don jema xamle sama walli wa yow mi don jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yow nga taxaw défendre nit yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafar li rabbi yalla dalay mbay yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarrimin yow mal xiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju man cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja wajangi sallallahu alayhi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolay yanam sallallahu alayhi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanam sallallahu alayhi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax muna muni gis nga wajoje lepp lum def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba juni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéel yalla ko yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw ñam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do nga fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma nga yar goné daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirundu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena waajo ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi coach ces gars ñi coach ces gars lañuy waxa kuma coach ci lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fumuy teugue fumuy nangame manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolu adina fi dina ko kon adina fi dina ko courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow nak ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéom waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju baxangi ni ba tax nit ñi jappé ko and ak mom ci lamuy yëngutu ci lamuy def loolu ci am ci tiyaba da nga am luñu toll di nga am luñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don waliw kun ma allahi fexela don waliw ya waliw yombut de waliw yombut kat ya yow yonnate sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don waliw waliw waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonnate sallallahu alayhi wasallam neena fexela don waliw fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombut de yow yonnate bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fokun ma aman kana ma allah kon andal ko am yalla bo mën tu don waliw andal ak waliw bo mën tu don nitu yalla andal ak nitu yalla yonnate sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu lem yaangi and ak mom tout mama tous les mamans ngeen bawnu bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko tax graw moy amul dara lo koy jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jefandiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax ludul lolou yowmal xiyam da ngay japp tire batam nit sa bu lay joxe adiya te faglu ko ci adiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana ding ko ko dello lolou la nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom choona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurta fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci chaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci chaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci chaxande boko deful fonk wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pir et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibem nitu yalla ci birum rewam mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayq fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyahun bam manena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ku andak waliw yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak waliw yegul ci yalla munula yeggale ku and ak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ku and ak nit ku yeggul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadis bi wax rek moy andal ak ku am yalla ginaaw yo amo yalla andal ak ku xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtaan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la ta fekk du waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye lég légi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet Seigne Touba neena isbana jahran anna ma suyukh asa saman jul umfuqo Seigne Touba neena bari na serigne sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñu dongay xam nañ firu tacc ñu daan fir ay jinax ne fir gu mag bo xani bo bëgge japp lekk mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jinax Seigne Touba neena bari na ci serigne si ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du len lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la setané ko ko mbolo la anatullahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jul unfuqo lol la seigne waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alayhi wasallam du degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonnate sallallahu alayhi wasallam ni yonnate la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonnate bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu serigne ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fini nako jërul ma ci sori jamono fini nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na paji seen jéggi ngeen bal ma ci kaddu gi par ci par là subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañu leen daan jox adiyé comme ñu ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanti mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugut way bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bok yam mokki serigne touba dal ak fir la ño bok yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu baxal li taxajuk te ñu ragné ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko galan koor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal amna ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba téxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara téxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggéey yowal xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw da koy def leleg waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi naru ñoo taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañoo nara na taxé di ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuté ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba légui day gëna bex bex débolisation bobu nak ba légui du deñ gaay yi diko def luko waral al asad añaan añaan seigne touba firil lañu añaan limuy jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nitu wa jamono mukk nitu yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak seigne sa ko xagn lum ñak rek seigne sa ko xagn muné motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man akhara bi tiba waju añan nit ko arrogant mutakabbir foko fek du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añanako ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikel nitu yalla bi te dikelu len lol lañ koy añané ba duñ ko nango top duñ ko nango top bok na ci ñariñal legeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top sayyidina usman ben milliardaire la won mula nexe man la sayyidina usman ci yow mi ne senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane ki fi nekkal Seigne Touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal Seigne Touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defone sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono yi bekor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom raw nako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jëfëndiko pour dem ci xare ba amul Sayyidina Usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi Usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliard jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek mu ni mom bala jëfëndiko alali Usman ji day ñaanal yalla Usman motax mu ni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yonentou bi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla djegalal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla l'Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way Allahu akbar ba fajar ñun nodd fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne baxañ dugg rek yonentou bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane muné ko labbayka ya rasulallah muné ko ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi usman yalla xamal na mani bis ni tay munuto ko def luko nakari usman yalla neena munuto ko def luko nakari ci kaw suf yow usman yalla neena munuto def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm doto ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne

yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlay kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla li wajhila faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wajhila faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel min ñi bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ñoo gën loxob yonent bi loolu lañ bëgg wax ah sahaba yi ñoo daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëggoon ni loxoy talibi seigne touba yi ñoo gën loxob seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siare ci yonent bi nako adiye jitu na adiye jitu joxel adiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lele sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siara sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poos jox ko adiye dedet na adiye ji jitu lool la alquran santane da ngay joxe adiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga cioffor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko netti li nañ ma ñaari xissa ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci wawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serign bi dey serign bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serign bi ni ko soxla wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam na yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara koy di soxla ñun nga koy dis koy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señ tiani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox diñu amé
amu metti lol yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari bay ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax maam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fala koñ bëpp faxé nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni yonent doon def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna kuñ wax baye jeng job nek dakar mas na ko wo ben bis niko amna fuñ mëna amé yalla fi dé ño xamni dañu soxla ndox ndox ma sorin len ma bëggoon bu fekké ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarité danaka gamu gu né dana ñëw fi ci man du wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addé ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo wat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug deug señ mudu waxtani jeexut te da melni amna ay bok yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal mo wax rek ni liggeel nitu yalla tuyaaba ju reey ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abo yusid al bustami abo yusid al bustami ñeen ñu bari ci ñeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abo yusid dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñi ko di ñibbi ci yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dugg mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyere ni ko waw garal ma sama yere bi mu ne aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko lu may fay mu ne ko def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya am way ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyere ba faatu ñuy den ci teyere bi biñuy den ci teyere bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyer bi bim juddo ba bi muy faatu defulu fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaka yi naré mbugal munkir ak nakir ñew ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yasidil bustani moy sama borom malaka yi ni ko tay nga dédé ñew ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abo yusid momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abo yusid ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abo yusid tew malaka ini abo yusid mun ki rek nakki ni ko abo yusid ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow abo yusid mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamni ko geud waji nako yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waji momit tak fi wa rek ne quoi abo yusid sa mbumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abo yusid dal di niran mbumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagn ko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal na la ko hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yusid nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmané gi ma la geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xeer ci liggeel yalla ako yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serign ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gem lo len ni lola selatu leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko.
ci nopi ñi nga xamni xamuñu yalla xamuñu yonent rawatina génération bi nga xamni barki dembu dong lañ judd jangunu histoire xamuñu dara dara dara dara ko dama yalla bal bo démé ci université sëriñ suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay sëriñ dama yalla bal muy sëriñ intellectuel yi ñu ci bari ñomit jëtur ne nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolou nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def ci nam ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baxa bax lol dal mo doon waxtanu tay wi ci di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko bax du melni soxna ñoba ciun nima len ko waxe bam ma gisagut la tambali won leleg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon mu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mu alquran yalla nako fa yalla fiyete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sayyidul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kassale ke non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu ne ba senegal wooma telephone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréwul rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jur mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomiat mom tamit di nit ko xamni lolu mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi len yalla denké wursé bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye dara bamako woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alayhi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jëri ngeen jëf jissakum la waxir jissayi dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé dong yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko indil yow dama xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxawon korité yi wéso ak tuluski wéso yépp da ngay gis da léleg mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ñaw kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna seynab kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.